0: puso ng serbisyong totoo balita.
1: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid sa inyo ng PST, Puso ng Serbisyong Totoo.

0: yan ang kabuuan ng mga balitang hatid sa inyo ng PST. Puso ng serbisyong totoo.
1: Puso ng serbisyong totoo balita.

0: Sweetheart, ready na?
1: Wow, the sweet boy.
0: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Tabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweet.

0: 102.3
1: Wow, kasweet iti mami ko.
2: Masweet iti si mami ko eh.
1: Wow, nga nambal mo na.
2: Di kay may diabetes siya mo.
1: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
2: Serpentina Plus? Ano na siya?
1: Herbal na siya mo. Makabulid na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
2: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh.
3: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantod ka rin.
6: Ngano po?
5: Eh, murag di naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
6: Ang imong hantiin?
5: Ang imong hantiin ko.
6: Oo.
5: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao kana ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
8: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court.
9: Let's go! Game on!
0: Joy all-time favorites in the morning.
10: Joy and joy. 102.

0: 102.3 Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa kitsatiil. Muna siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balayba, manginom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi bro, nalipo na ko sa imo nang tan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
0: Mao kan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Sa mga inang buntis, mahalaga na ingatan mo ang iyong kalusugan dahil may buhay sa iyong sinapupunan. Kapag healthy ka, healthy din ang sanggol, kaya mahalaga ang regular na check-up ng iyong obigay ni. Maging maingat din sa iyong mga kinakain at inumin dahil may malaking epekto ito sa kalusugan. Magpahinga ng sapat at iwasan ang stress. Katuwang mo sa iyong pagbubuntis ang Integrated Provincial Health Office o IPHO, kaya huwag mag-atubiling bumisita at magtungo sa Rural Health Unit o sa Barangay Health Center sa inyong lugar dahil may mga programa para sa mga buntis. Tandaan, ang iyong kalusugan at ang buhay sa iyong sinapupunan nakasalalay sa iyo. Ito si Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
3: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
4: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, nga wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaidad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
5: Joy all-time favorites in the morning. Joy and Joy 102.3. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: gala, health conscious ka na ba? O wala pa sa gihapon? Wala pa sa gihapon ka pakialam kung unsa man ang ihatag kanimo sa imong mga ginakaon. Ako si Kuya Loy. Uban na usab kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Importante kaayo nga bantay nato ang atong maing panglawas. Kay maura kini ang atong puhunan. Kay kung magdaot gani ang usa ka tawo, apektado ang tanan. Hilabi na kung siya lang ang ginasaligan sa iyang pamilya. Sa atong mga ginikanan, nga gipadapli na lang ang kaugalingon aron ma-provide lang ang panginahanglan sa pamilya o sa bisan kinsa nga miyembro sa pamilya. Bitaw mga higala, ayaw gyud og pasagdi ang imong maayong panglawas. Kay nagadepende dinhi ang imong maayong performance sa daghang butang. Hilabi na sa pagpinganabuhi adlaw-adlaw. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule nga gusto na mo inyong masulayan, dako kayong mahimo niini aron manormalize ang blood sugar level. Hilabi na sa mga tao nga nakasinati na og pagsaka sa ihap sa blood sugar level o sa mga taong diabetic na. Karong panahuna, tungod permi nagadali ang kadaghanan, ang gusto mao ng instant foods, tamis og sobra kalami nga daghanang preservatives og lain-lain pang sagol og ulahi na mamatikdan, agay naghimo na dayanig dakong kadaot sa maayong panglawas. Mga higala kining type 2 diabetes kon diabetes mellitus, makuha kini sa sobrang lamian kayong mga pagkaon og mga ilimnon. Daghang sobra kalami nga mga pagkaon nga bisan pa asa nato makita karon sa mga television advertisement, social media o hilabi na sa Facebook og uban personal nga makaaghat kanato nga kaunong jud og sa dihang nagpermente nagkaon, nakatilaw naglami, magpangita na permi og ang pangitaon ra bagay katumas lamian pa na maogid na nga atong batasan mga higala. Hilabi na kung dunay katakos nga mopalit o ginatawag nga can afford, aw dili gyud na magpalupig, mopalit gyud na. Kini dali kay nato makuha. Hilabi na nga daghang kayo tong mapalitan rong panahuna. Mindot ka na kay ato ng regalo sa atong kaugalingon. Apan, ayaw kalimti nga ang maong mga pagkaon makonsidera nga unhealthy foods. Labi na kung kanang chocomois, wow, labiya na oi, tamis kay na. Sobra kalami gyud. Ice cream, unya dungagan pag gyud og soft drinks, makatugab gyud. Aw, kalami gyud kaayo. Kana okay lang akong panagsa, pero kung permente na gani mga higala, sigurado gyud matingala man ta, musa ka nang ihap sa blood sugar level. Unya, magsaligra ba? Kay dili pa diabetic. Apan kung permente gani nagsigig saka ang ihap sa blood sugar level, diha ginapadulong mga higala, magmahay gyud kay ang findings sana sa doktor, diabetic ka na. Patay. Katong mga lamian, bawal na. Suon sa himuon ron. Aw, mag-diet-diet na lang. Mag-antos dito sa mga gulay-gulay. O nang kinahanglan nga atong balansihon ang atong mga ginakaon. Importante kaayo nga healthy foods good mga higala. Mintras wa pa maigo, likay na. Panagang nadaan. Kung musa ka ganyang ihap sa blood sugar level, ayaw kalimti pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kung diabetic ka na, mas maayo nga mo tumargyog ka. Kay kining diabetes, mo ni ang nagadala sa daghan kaayong komplikasyon. Usahay makasulti gani kita nga maayo pa sa gihapon tong mga pagkaon kani adtong unang panahon. Hilabi na katong mga naas bukid bitaw kanang gulay, lutong bahay, way daghang sagol ng mga preservative, puro natural ang lamas. So kana eksakto gina mga higala. Labi na kung duna pa kay eksaktong pahuway, unya nakapasingot ka, nakay exercise, sigurado healthy gyud ka. Unya, naa naman na, misaka man ang ihap sa blood sugar level, kining Serpentina Plus Herbal Capsule, ayaw good kalimti. Kay ang sagol ni ini, kanang nga tanaman nga Serpentina, mo nag-iilang king of bitter. Pait pa sa tanang pait. Unya, gisagulan pag yugluyo ang dilaw, mo nang nindot kay mga higala, epektibo kayo. Ang blood sugar level, iyagid nang inormalize. So ayaw kalimti ang Serpentina Plus Herbal Capsule. Timani ha? Nga ayaw gyud og pasubra sa kalami nga mga pagkaon. Balansiha lang, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.

0: 102.3. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
4: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki. Kaya nakatisting ka itong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo ito, tistingan ako. Salamat, pinaayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning. Joy and joy. 102.

0: 102.3.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, paglawas, maglisod ko paginawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngin ana. Okay gyud kaya gihapon sila sir, pati papa na ako ngamunay mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch.

0: 102.3.
1: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
2: Oo, di ko na ikukalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako, kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupos yun. Na, ugatanan, nawala na. Na, nakakuha na ko, kuya. Nakadrive na ko. Nga, askil na po kayo kung kuha, kuya, paminaw.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Joy all-time favorites in the morning. Joy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Maigala maayong adlaw na, usap ka na tong tanan. Ang kumusta naman mo? Kami permi na panghinaot nga anaa ka mo sa maayong panglawas permi mga higala. Kay kaning atong tulumanon, nahulog man kini sa ato ang panglawas. Kay nga no, yaman ang kalusugan ingatan kun Yaki. Hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa mas epektibong mga produkto ang Yaki Herbal Oil, kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap o Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule, kini mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Usahay mga higala, matingala ta nga bisag unsay atong buhaton, murag habol man ang imong utok, purol habol man, kutsilyo purol, oh, murag kutsilyo gyapon murag purol lang ato ang utok, murag makaingon ka sa imong kaugalingon, nabugo naman siguro ko, niya bright di ay bitaw mga higala, puwera komedya tungod kini, wala ni mo nabantayan nga kulang ni di ay ang imong nutrients sa imong lawas ha? May na lang gani kay og may bana ka, di ka makalimot sa pangalan sa imong bana. Nasayod ka ba nga ang Yaki Herbal Capsule kumpleto sa mga nutrients nga gikinahanglan sa tao? Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease. Ginatagaan og daghan vitamin E. Nakabalo ba mo anang Alzheimer's mga higala? Limtanon, bisag iyang pangalan, dili siya makadumdum. Dili siya makadumdum kung kinsa siya. Pait kaay na nga balatian. Na ako'y kuan kaila ana o. Bana sa ako ang best friend nga. So wala pa'y 50, may Alzheimer's na. Magtinindog na siya kay di siya kabalo kung asa siya moadto og kinsa siya. Dili na siya makaila kung kinsa ni iyang mga kaharap. Muna nga magtindog na lang na 24 oras. Luoy kaayo. Kining vitamin C, importante usab. Kining vitamin C nga mukontra sa mga free radicals nga may hinungdan sa pagdaot sa tao. Kaning vitamin B12, mauusab kini ang nagaminti na aron healthy ang nerve cells. Gina-increase ni ini ang mental alertness. Naga-improve sa depression mood o naga-prevent sa memory loss. Importante usab ang folic acid. Naga-control sa homocysteine. Kanang homocysteine level sa dugo. Daghan usab food for the brain. Nga ginatawag na dali ni mo makit-an sama sa mani. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Kanang mga green nga mga gulay, mga higala. Muna kung dili ni mo na makuha sa imong ginakaon, matag-adlaw, ayaw pagka-problema. Mauna nga ginarekomenda na mo kaninyo nga magtumar o katulo sa usa ka-adlaw aning Yaki Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika nga duol kaninyo. Kay ania kining naa sa Yaki Herbal Capsule kining tanan natong ginahisgutan nga mga sustansya nga gikinahanglan sa atong mga panglawas mga higala. Muna nga among ginaingon nga suwayi kana ninyo kay aron inyong mapamatud-an. Kay kung dili man gud nato masuwayan, dili nato na mapamatud-an. Di ba? At least isa ka semana kung suwayan lang ninyo ha. Pero kung makita ninyo nga nakaayo sa inyo, muna ang ginaingon na mo nga minti na ha kana ninyo. I-appeal na gyud na to sa ato ang budget sama sa bugas. Tungod kay mo ka na ang magkumpleto sa ato ang vitamina nga gikinahanglan sa ato ang panglawas. Busa mga higala buot na mo nga masayran kung unsa nay nahitabo kaninyo sa adlaw-adlaw nga atong panag-uban dinhi. Nakahatag ba kami og maayong impormasyon kaninyo? Natuman na ba ninyo kaning among gina pamalihog kaninyo para rapod sa inyong kaayohan? Mga higala, kung aduna na napamatud-an ninyo, palihog, i-text lang. Ang 0928-6767031. Ania si Kuya Loy, atong paminawon kaning mga mensahe sa mga nakagamit na sa mga produkto sa Yaki.
2: Mami Joy, sa mga na-text, ato ang text line. Text gikan sa cell number 0910985497. Hello Kuya Loy, Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Oil kay ang katul-katul sa akong anak na wag tangyod. Ako lang gihaplasan sa Yaki Herbal Oil. Mao itong text gikan sa cell number 0910985497. Text gikan sa cell number 0910996274. Mami Joy, Kuya Loy, salamat gyud kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil o ang Yaki Baby Soap. Kay nawala gyud ang katul-katul sa ako ang pag-umangkon. Si Clean Boyless din ni Kuya, diri sa Bataan, Compostela Valley. Mo lamang ka tumami Joy, mga text nga ito na tagaga pagtagad, wana ka tayo igong oras sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibong mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po, si Mami Joy. Daghan kaayong salamat sa pag-uban ninyo kanako. Ayaw kalimti, yaman ang kalusugan, ingatan.

0: said forever, now I...
1: The station with more music variety. 102.3 Joy FM.
2: Taupo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot. Nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
1: It's 11:12.
3: Time check. Hatid ng Virginia Hotdog. Paborito ng buong pamilya.
4: Udto da Joy! Udto da Joy!
5: This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: 102.3.
1: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
2: Katul kay Kuya Sara nang nalabak na paging manggod niya. Mahaya to siya rin. Ako galing mahikap o gahi, mubalik o katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggunan sila o yaki sa kaputilya. Ilang ito nga din kung ako may baho sa yaki. Siya nga, simuhot ako, di ba humot kayo, di ako rin gitistingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Murag Bugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, minyo'y naayo.
1: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: Hoy, Juan. Si Maria maoy asawahan, kay dako kayo silang kalubihan.
1: Katay ba?
2: Uso may tanaw ni Busa ko ang nawong kagura?
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni Kupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
8: Duha kapad lang ang yan.
7: Duha kapad, wala na lahing kay Waman. Kaya ako, nagpuan na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Unto na Joy! Unto na Joy!
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy pa, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom, dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
3: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
4: Elementary pa lang na.
5: No me conociste nunca de...
0: Unto na Joy! Unto na Joy!

0: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Natistingan dyan ako. Kanang kuan mo ito kuya, nagpapalit kong bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man yung kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali rakining nawagtang.
2: Ang akong bana, nagsubo ang pigsa, naisigis siya o inom o ganti ba yung sakit mo lang gahapon daw, naghahubag mo ba ayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampong libro. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimanan, uli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: 102.3.
1: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
3: Nakalisting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga.

0: panit. Gini, gingnan siya saya nga, barkada nga, daw aro ko no, pero yung ko nga, testingan lang nato, yaki, kaya nakatesting ka tong sa mga manghod mo nga, damo man katol-katol, naayo man, muto, testingan ako, salamat, kinaayo din.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
2: Usa ka adlaw, sadyang nakigistorya ang lalaki sa parot.
3: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap! Tumag na yon, tumag!
4: Oo, oh, kabalo ka may istorya. Ikaw, kabalo ka malupad? Lupad na yon! Lupad! Lupad!
5: Basta joy, enjoy!
6: Joy FM!
7: Ganahan ka?
6: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa Eflau Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank ug matawagan sa 0645726151, cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch.
8: Elementary pa lang na.
6: Unto na joy! Unto na joy!
9: Joy FM!
6: This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
1: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
2: Masang ipatik mo sa iya?
1: Ganado, niya pag kauman, dito tingala na ginyo, ito naman, murag nalai naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan ko ganado. Gitagaan ako, sige naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salaw. Was pre, ala isang sana ning tingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya hindi naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap o ya kaya ka pagkabuntag yan to ala ko na ara tayo kaya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni Marini mo yan nadiligan ng bulak ba.
3: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: Sulat sa Kapublihon. Dear Tatay, paliugin tangon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Nitubag ang tatay.
6: Dear ana, agwantahan na lang ng buslot ni mga brief. Ako gani, gartel na lang.
7: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
8: Ganahan ka?
9: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
10: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
11: Elementary pa lang na.
12: No me conociste nunca de...
4: Udto na Joy! Udto na Joy!

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga-Kagawasan, Pagadian City, sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
2: Tukar ginapagkitim, hupong ginapagkitim tiil, marabit ako ginang biribirihon, bako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, pag try na kinom ato, Yaki nga Herbal Capsule, primero, tululak capsule, siya, muraganahan man po, ni murag, pero may bitap ko mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Wala na siya mo hupong.
1: Iyan ang Yaka Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magkosa ka ng yung buhok ko, wala napahak, yan yung wala tabuan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo dito siya, drama dito sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Unto na Joy!

0: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kodje Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Gawas sa espirulina, nga giilang hari sa mga herbal nga nag-unang sagol sa Yaki Herbal Capsule, lain pang sagol nga herbal plants ang dunay daghang makuhang benepisyo, mao kini ang luyang dilaw kon turmeric. Basta nagatumarka sa Yaki Herbal Capsule ug mao kini ang imong food supplement, lahi nga kahimsog ang imong bation kay makaboost man kini sa energy ug makapalami sa pagkatulog. Ang tamang parte sa tanang luyang dilaw, daghan gila lain-laing klase na kemikal o sustansya ang makuha nga benepisyo sa maong sa ato ang panglawas. Ang ugat adunay curcumin. Mauna ang kuan ha, kanang eksplikasyon sa luyang dilaw. Ang ugat niini kun gamot, ugat, ayon. Dunay oil nga tumeron, atlanton, og zingiborn. Og daghan pa nga maoy makawala sa galain-laing balatian. Inana na kuyo kaig mga term ni, no? Oo, kanang mga scientific name sa luyang dilaw. Para ay naglibog ang inyong kuan, huna-hunaan ang mga gipanglitok na mo. Kay kami man gani naglisod. Basta huna-hunaan na nga ang luyang dilaw, dako yun na tabang sa lawas sa tao. Pipili sa balatian nga kayang alibyohan sa luyang dilaw ang lagnat. Pagsakit sa kuto-kuto, kung kaning abdominal spasm, kabuhi, kumbaga, bulate, mga batang bitukon, samad, pinaakan sa mga insekto, migraine, pagbatok sa cancer cell o daghan pa. Yun na ramang higala. Ang cancer o cancer cell naa na sa ato ang lawas. Naaragyod na. Kanus-a na sila nagiging aktibo kapag ang tao problemado. Oo, perme lang stress. Halatanan, bisag gamay nga to sa pinakadako nga butang problemahon yun. Maotumang gawas tong mga cancer cells. Matingala ka na lang daghan naman kung bukol-bukol. Oy, naunsa naman in taon ko. O, tungod ka na sa kondisyon sa imuhang panghuna-huna o sa kondisyon sa imuhang panglawas. Muna nga gikinahanglan nato ang turmeric o gikinahanglan nato ang luyang dilaw. Ang luyang dilaw o saka antioxidant paong gina basura niya ang mga toxic na nisud sa lawas. Pinaagi sa mga nakaon o mga nainom. Ayan. Busa mga higala, kung wala pa ka nakasulay sa Yaki Herbal Capsule, sulay na. Aron ikaw man, mahatag nimo sa imong kaugalingon ang daghang benepisyo. Aron mamahimong himsog, kay kung himsog ka, mabuhat man nimo ang tanang trabaho nga gusto nimong buhaton. O kung wala kay balatian, ma-enjoy gyud nimo ang imuhang life. Munang ginaingon mo mga higala nga, dili nato ipagwalang bahala. Kaning luyang dilaw, usa-usab kini ka antioxidant. Muna nga, ingon mo, suwayan na lang ninyo ang Yaki Herbal Capsule. Gituyo gyud sa Yaki Laboratory nga itihatag ang tanang nutrients nga gihimong premium and quality aron dili masayang ang kwarta sa taong motomar sa Yaki Herbal Capsule. Kay mulig-on man ang ihang immune system kun pang depensa.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos like, inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gaulian siya, umbut ko ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulok ang kapsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Anang mo talit ka, kusong titik kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Nitik ko ka ng Yaki, ning okay na makuminaw. Munang karuan lang, wala ko nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Buhin yung mga higala, wala na kay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamo yung mga pangutana, aduna kamo yung mga suhestyon, ayaw kamo pagduha-duha, i-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, kalusugan. Yaman ang kalusugan. Ingatan. Salamat po.
3: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

7 minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, maayong hapon, tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao. Siyempre, atong kauban din ha sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, Sidan, Dalandan. Madayo na dumda sa atong mga ka-joiners din ha. And siyempre, sa lahat po na ginagawang background ang ating stasyon, maayong hapon and welcome sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ha ang inyong pumelo Joy hanggang alas 3 po ng hapon. Bala pa din po ang ating mami, kaya kitagihapon uban-uban hangtod alas 3 karong adlaw ng Huwebes, August 27, 2026.

And syempre, sa mga gustong magpadala ng kanilang mga mensahe, ang ating Facebook Live, Joy FM 102.3. And of course, binabati po natin ano, lahat ng ating mga ka-joiners na nag-celebrate sa ilang adlong natauhan karong August 27. Maligayang-maligayang kaarawan po. Stay healthy and more birthdays to come. Syempre, sa mga nag-a-anniversary din po dyan, maligayang-maligayang pagbati din po sa inyong lahat dyan. Ano? Alright, 9 minutes mga ka-joiners, makaraan ang alauna.

Alauna 23 ng hapon, mga ka-joiners. Hello kaya Nora Langkuwas mo malayag din ha, no? Shout out na to diha sa Barangay Kigan South Upi, ang Langkuwas family and Mumalayag family, especially sa Sebio family. Diha sa Pandan South Upi na lagi nakikinig, Linlin, asawa niyang si Al-Al Sebio. And mula kay Mama Nora Langkuwas mo malayag ng Saudi. Lin Yang Lin, good afternoon mommy. Shout out dito sa bahay, watching from Matalam, Makilada. Shout out po nato yung mga kauban din na si Tanggol, Gingging, Jean, and sa kabilang bahay. Salamat, request ng song Paano Kaya by Jessa Saragusa. Salamat, God bless.

afternoon, Mami. Request po ako ng song Minsan Lang Kita Iibigin ni Juris. Thank you so much po. Hello kay Limindog Charis. Shout out diha si Ihang Uyab sa Lapinigan as na ano? Jan Magno. Salamat po sa pagbasa. Ayan, healthy love life si Charis. Maying hapon, og daghang salamat sa pagpaminaw ha. Alauna 24 ng hapon mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: 1:37 in the afternoon, mga ka-joiners. Unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Hasnado. Maying hapon, kina Tikson Takilid Ali from Siento Trienta. Mayong pagpaminaw. Hi, Renalyn Magno. Greet lang sa mga chikiting, diha. Judy Ann Magno, Diane, Jenny, Ninya, Glenn, Aya, and sa papa nila si Rogelio Magno. O siyang mama, Jonaline Magno, ng Davao City. Request ng song kung sakaling ikaw ay lalayo. Hello kay Hasnado. Ay, parang tapos na i-touch, no? Shout out sa mga Gibar family. Request ng song, Paano na ang Puso. Kay Bugoy Bani, ha? May hapon din na, ha? Good afternoon. Request po ng kanta ng SB19, Wakas. Thank you so much. O hello kay Michelle Gavino Magbutong. Good afternoon. Hello sa Gavino family and Kaipok family. Ay sa mga taga Kaipok from Gavino Shell. Limindog Charis. Ayan, parang tapos na i-touch. Maayong pagpaminaw. Good afternoon, Mami. Pahingi ng advice. My boyfriend po kasi ako, Mami Joy. Pero sa totoo lang, hindi ko po siya mahal. Oy, nag-uyab ka pa, day. Dahil mas mahal ko po yung dating boyfriend ko na kababata ko rin, Mami. Hanggang ngayon ay may komunikasyon pa rin kami nung ex ko. At alam ko na itong present boyfriend ko ay talagang mahal ako. Hindi ko lang po talaga magawang ibaling sa kanya ang damdamin na ibinibigay ko sa aking first love. Ano bang dapat kong gawin? Maraming salamat. Okay, hello po. Maying hapon din na sender. Mauna siyang ginaingon na to. Nga kuwa, pagay ka ka-move on sa imuhang ex. Ayaw dayon pag-sulod sa usanapod ka-relasyon. Sama sa imong gibuhat ka ron, di ba? Ay, nag-boyfriend ka. Unya, maingon ka na boyfriend mo siya pero hindi mo siya mahal. Unsa day ka day? Ganong imo man siyang gisugot, di ba? Unsa to siya? Ginawa mo siyang panakipbutas para makalimutan mo yung ex mo? Oo, napaka-wrong. Very wrong, girl. Bitaw, oy. Ay, nako. Alam mo, kung talagang sure ka na wakay feeling sana sa imuhang present boyfriend, mas maayo nga, imuha na siyang i-let go, ha? Oo, bulagig tarong. Kay naging kayo man, bulagig tarong, ha? Naging kayo ng tarong. Sadaw. O kasi kawawa si boyfriend, di ba? Liman ka, nafe-feel mo, nakikita mo yung mga effort niya, yung pagmamahal niya sa'yo, unya. Ikaw, maingon ka, guwapa ka ka-move on sa imuhang ex. Ay, may pag-imong bulagan na imong present, ha? Oo, tsaka wag mo na rin isipin si ex. Kay, watakabalo ka na imuhang ex, na malipayon na sa uban, malipayon na sa iyahang present girlfriend pod karon. Nakalimtan ka na niya, daw may komunikasyon kayo, pero hindi na nangangulugan, na same feeling pa rin yung meron sa inyong dalawa. Okay? Tsaka, ay naku, paano ka kasi makakapag-move on sa imuhang ex kung palagi ka pa rin nagko-communicate sa kanya, palagi ka pa rin nag-a-update sa kanya. Ay naku, day, nahita dyan kag problema ni mo. Kaya kung ako ni mo, ha girl, kung hindi ka sure sa imuhang present boyfriend o bulagi siyang tarong, unya ay napag-communicate si imuhang ex, kaya basig na na po nahilain. Unless, manguyab siya usab ni mo, mag-effort ba, basta anak, good, lahit na po nang siyang storya. Pero sa pagkakaroon, i-relax sa imuhang huna-huna, bi, i-relax sa imuhang dughan, ha, pagpuyo sa, ayaw sa sigig, kanang panguyab nga di man di ka sigurado sa imuhang gibati. Diba, sige kag boyfriend, niya maingon kag hindi mo siya mahal. May lisod pod, no? Mag-date-date mo si mong uyab, niya huwag ka nalipay. Diba, mag-holding hands mo, syempre mag-ano siya sa imuha, maglambing-lambing siya, niya huwag ka nahigugma, lain na po sa feeling sana. Uy, kung sana siya napinugsanay. Oo, kaya, ayun na. na, ayun na. Oo, iunohan na na imong uyab ha. Bulagi nagtarong. Nya ikaw, relax pag ginawa po doon. Imuha sa imong kaugalingon ng imuhang higugmaon sa pagkakaroon mo. Gina ako ma-advise sa imuha ha. Anyways, yun na yun. Maraming salamat din ha. Good afternoon kay Ariel Pagpag. Shout out kina Angelica Pesukan, si Roll Pesukan, si Brian Pesukan, si Papa, si Mama, si Renz Pesukan, Argeline Pagpag, Tahanan po. Sa daw, basig request siya ng song Tahanan, no? Alright, 1:42 in the afternoon. Mga ka-joiners!

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Oban na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kasagaran mga higala, lisod matino kung unsa ang hinungdan nga nagasuka-suka ang pasyente. Kung magpakonsulta sa doktor, iyang siren kung unsang imuhang mga nakaon, nganong nagsuka ka. Oo, siren sab niya kung kapila ka nagasuka o kung kinsa ang mga tao nga naa sa imuhang palibot kay basin natakdan ka sa mga balatian sa imuhang katapad. Ang ubang doktor himong undayon ang physical nga examination kay basin tungod sa pagsigi o suka, nakasinati ka na og dehydration. Basta na dehydrate na gani ang usa ka pasyente, maglisod ang nurse og tusok sa ugat aron matauran og dextrose. Muunlod na ba ang mga ugat kay dehydrated na? Ang uban nga mga test ipahimo sa doktor aron masuta gyud ang hinungdan sa pagsuka, mao ang pagpa-examine sa ihi, dugo og x-ray. Human masuta sa doktor, murisita siya og tambal nga kinahanglan dayon nga tumaron. Human masuta ka na sa doktor, kung wala ka pa nakapa-check up sa doktor, dunay mga remedyo nga mamahimo nimong buhaton aron maundang ang pagsuka-suka. Inom og eksaktong kadaghanon sa tubig, mas maayo ka ng inadlaw o lukewarm, di ba? Init-init gamay ba? Kay aron pod mainitan ang tiyan. Kung dunay sabaw sa gulay, isda, mas maayo aron malikayan ang dehydration. Kaon ka ginagmay, kanang kaya ra sa imuhang ginhawaan mga higala. Likayan ang pag-inom sa soft drinks kay doon na kini acid nga makapasamot sa gibati. Ayaw pod kaon sa mga mamantika nga sudan o uban pa nga mga pagkaon nga mga fatty foods nga ginaingon. Human ka ni kaon, pagpahuway, pagpaghigda nga nakataas ang ulo o nakasandig. Ina na mga higala ha, timan-an na to. Mas maayo usab nga mutumarka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol kay nasuta sa daghang mga pagtuon o nasulayan sa mga pasyenteng gipailawm sa chemotherapy. Nakatabang kanila ang pagtumar sa luyang dilaw o kaning Bilongga Gold. Ina na ka-importante ang Bilongga Gold mga higala. Sama sa mga nauna na tong mga programa, nagadaghan kaayo ang benepisyo nga ato ang makuha aning Bilongga Gold pinaagi sa luyang dilaw. Kay kining luyang dilaw nga maoy sud sa Bilongga Gold o sagol, dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, sama sa akong giskutan kaniya, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Nasayod ka ba nga kung mapadayon ang pagsuka-suka sa pasyente, mamahimo niya kining ikamatay? Oh, kanang magsuka-suka, mamahimong ikamatay na sa tao. Ania ang mga timailhan nga kinahanglan na dahon sa ospital o ipakita sa doktor ang pasyente kinoy kung 24 oras na ang pagsigi og suka. Na, gilaliman ka ng 24 oras, ay nagpaabda oy. Ikaduha, kung ang pasyente nakasinati og pagguot sa iyang dughan, nagalisod og ginhawa ba? Inana na siya. Ang ikatulo, grabing kasakit sa tiyan nga gibati. Nagahalap ang pananaw, nagapanglipong, taas ang hilanat, nakasinatog stiff neck og musuka human mukaon. Ayaw baliwala ka na mga higala kanang maong sintomas aron dili maulahi ang tanan. Lisod gyud kung maigo na sa balatian, maong mas maayo aron dili basta-basta magkasakit, maayong pakusgundaan ang depensa. Kini ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule mga higala. Ang nakanindot manggod sa Bilongga Gold tungod sa kataas sa antioxidant properties ni ini, mapagawas niya sa lawas ang mga toxic nga hinungdan sa daghang mga balatian. Timan ininyo ha, ilabi na kung nagabati na gyud ka og kasakit sa imuhang mga lutahan kanang mga joints nimo, sakit ang imuhang kalawasan, aduna kay mga bukol-bukol, nako mga higala. kanang ingon nimo na kay mga arthritis, di nakatindog, di nakasakag hagdanan, ayaw na gyud pagduha-duha, bilongga gold ang imuhang gikinahanglan.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang turmeric na mao'y sagol sa bilongga gold herbal capsule, dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Gini na lang ka kutob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

Richie ni the afternoon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Good afternoon po. Pa-play po ako ng song All or Nothing. Thank you so much. And hello kay Mama Nora din ha. Request daw siya ng song Destiny alay sa iyang husband sa Manila nga nag-work, si Jonathan Mumalayag. Ingat lagi sa work and shout out sa iyang wife. Oo, ay ang pag-shoutout mula sa iyang wife, si Mama Nora.

Kay Paul, ang kabayan or an kabayan, ma'am, ano, Mama Nora. Yun lang kasi yung lumalabas dito, no? Hello kay Renalyn Magno, maying hapon. Kay May Marlene Manda, Gabriel Duway Malin, Gia Jesun. From Renalyn ng Bangkero, ha? Hello sa mga taga-Lapinigan nga perming nagapamina. And of course, may hapon po daw sa iyahang uyab nga si Charis Limindog, Hana Grace Magno. Ala, ala, ala. Ang ganiha, amo ba ni si Charis po ganiha nga nag, ano, bumati din? Amo ha? Hello, hello, may hapon sa mga healthy love life din na ano? Labi na gayod sa mga nag-a-anniversary po ngayong araw, August 27. Maligayang, maligayang pagbati po. And I hope na lalo pang tumatag ang inyohang relasyon. Inhang dapita, ano? Daghang salamat. Good afternoon po. Pa-play ng song Destiny ni Jim Brickman. Thank you. Hapon, Mami Joy. Request po sana ng song Mahal Pa Rin Kita. Rockstar po. Maraming salamat. From Mark. Alright, alas 2:21 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy,
1: Dear Mommy Joy,
0: Mommy Joy,
2: makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Hintukar lagi iyang yan sumiya ato nga time. Kaya nakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki. Di among gitistingan. Then di patumar akong mama na nakatumar siya itong Yaki. Tulog na siya din. Ganahan na siya mukaon. Katura man itong atamba lang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Naka-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung modan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ayaw nagkabala ka tayo, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
8: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
9: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
10: Me too, Kidiyaki Vitamins.
7: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
11: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
12: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
0: Dear Mommy Joy,
1: Dear Mommy Joy,
0: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alas dos. 47 ng hapon, mga ka-joy. Mga ka-joiners, syempre, bago tayo magpaalam, hello kay Jim Jim Pisukan din ha, ang Anaminaw, ano? Oga, shout out na to ang Bungadon Family, Pisukan Family. Request ng song, Andong, Mahal Ako Sa'yo. Para daw kay Jomeline Sugnuan. Ako, pasensya na sa song request. Pero wag nagyo tayo oras sana ha. Huwag manapod na puhon. Chloe Lucero, may hapon. Hello sa iyang mama, Lilia Latimbang. Das sa? Ay, diha sa. Diha sa Barangay Gubatan Magpet. Nga naminaw sa atong programa. And the request ng song. Ayun, wag nagyo tayo oras sana ha. Watching from San Andres, Catanduanes. Jiriel Muanang, hello sa iyahang uyab diha sa Pantuyan. Request din siya ng song, Mahal na Mahal Ka. Ayoko, pasensya na po talaga sa mga song request natin mga ka-joiners. Kaya di nagyod na nato ma-play, kaya wa nagyod tayo enough time. Pero maraming salamat po sa pag-uban alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Of course, Lunes hanggang Biyernes po yaan. And tuwing Sabado naman ang ating dedicated to you with Mommy Joy. Thank you mga ka-joiners. Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre kasama po natin dyan sa Caraga Davao Oriental si Dan Dalandang. Sa pangalan po ng ating Mommy Joy, ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon, Tibuok Kidapang One City and South Central Mindanao.

0: ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Ganap na ang alas 5:01 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig, tinig ng bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayo nga buntag ka natong tanan higala, kumusta? Welcome sa tulumulong tinig ng bayan adlaw nga Biyernes, 28 na sa bulan sa Agosto 2026. Tawad na tumakaoban na si tinig 43 sa Jan Andro Tabugok. May nga buntag Panggil Bay, may buntag Misamis Occidental, may nga buntag Lanao del Norte, ingon man sa probinsya sa Cotabato, Maguindanao del Sur del Norte, sa Bukidnon, good morning. May buntag usaba sa Davao Oriental, diha sa Mati, good morning, good morning. May nga buntag sa tong mga kaigsunan usaba na sa Katiil, sa may San Isidro, sa Lupon, og sa Caraga, Davao Oriental, sa mga silingang dapit sa tong mga kaigsunan, mga mag-uuma, og mga mangingisda, mga higala. Sa mga teacher, kumusta naman, Chair? Kayod gyapon si Chair. Bisan pag unsang sitwasyon, mga higala, kayod sa gihapon, ang atong buhaton og mga himuon, mga higala. No? Kaya dili pwede hindi kita mo kayod. Good morning sa taga Bagumbayan, Barangay Bagumbayan sa Magpet, Cotabato. Congratulations ha, mag-celebrar sila mga higala sa umaabot ang 33rd founding anniversary sa Barangay Bagumbayan. Oga kagahapon nakadawat oga award ang Barangay Council nga gipamunuan ni Barangay Chairman Dodong Delgado. Congratulations sa tibuok Barangay Council ug sa mga katawhan sa Barangay Bagumbayan sa Magpet, Cotabato, Higala. Yan na, tumanga na kunang mga headlines, mga balita ang masayran sa kinatibukan na sa atuang tulumulong tinig ng bayan at ang ininyo mularga mga detalye ni ini mga higala. Headlines. Atong mga headlines sa kababay patay human gilutang sa usa ka tindahan diri sa Dakbayan, Skidapawan kagabi eh. Headlines. Samtang speakers bahin 47 anyos mahigala wa gyapon mo undang sa pagpayuta sa illegal nga droga dito sa lungsod sa Makilala ang naaresto. Headlines. Unay 15 anyos nga binatilyo nga naligo sa suba mahigala dito sa Alamado, Cotabato patay human kini nalumos. Headlines. Amping gayud kanunay ha, samtang duna pay rider mahigala nag-ala Superman. Sige, ni bangga sa usa ka tulay mga higala, critical na itabo ang mga insidente sa Tulunan, Cotabato kagabi eh. Headlines. Sa Dakbayan, Skidapawan, lalaki nilupad dito sa huda sa usa ka pickup truck human ni bangga ang gisakyan na nga motorsiklo, kaubanan ni ini nga angkas usab sa motor angol. Headlines. Samtang doon na pa ilaing biktima nga pagpanglutang dito sa Tacoronga City nga kung diin biktima o sa kalalaki. Headlines. Sa Mastura, Maguindanao del Norte, sa Marunusab, ang usa ka rider human kinigilutang sa wapamahilang suspect. Headlines. Oga dito sa Kit, Cotabato, Mahigala, lalaki nagpahihuta sa illegal nga droga na aresto. Headlines. Pagdalag tuigan sa usa ka 14 anyos nga dalagita, nagaresulta kini og tension sa usa ka eskwelahan dito sa Digos City. Headlines. Samtang sa Tudela, Misamis Occidental, usa ka sunog ang nahitabo kagabi. Headlines. Og bagong teacher og health worker muduga nga sa frontline services sa Misamis Occidental. Headlines. Ipaliguno sa mga higala sa Lalalanao del Norte ang seguridad o ingon man ang health o security. Headlines. Samtang kaluwasan sa mga estudyante, ipaliguno sa Mati City Police Station. Headlines. Og dugang headline mga higala, lima ka bag-ong classroom sa Dorso Baganga, hapit ng mahatag sa LGU Baganga, og 461 ka mga mangingisda sa Caraga nakadawat og food packs. Headlines. Italia sa mga balita mo, sunod na. Alas 5:08 ang atong oras.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Mga piyo sa kita mga higala, ayaw kalimti ang ang kopyaki o okera gyapon na, no? Ani mga higala, pili lang ninyo ato mga kape sa Yaki mga higala.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1 sir, taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
8: Para sa Pilipinas, 8 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Sa laray karon alang sa atong mga balita karong buntaga. Una, sa mga hanay sa atong mga balita, mga taho alang sa atong mga balidang international.

0: ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
1: Ako, magulang ka ng yung buhok ka, wala. Napahak, yan yung wala sa buwan, buhok. Ka na kinalutang, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan ako, Yaki, nanubo dito siya. Lama dito sa Yaki.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya, pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
5: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
6: Sweetheart, ready na!
7: Wow, ka-sweet ba, oy?
6: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
6: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
7: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
6: Mmm! Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Unya, sweetheart, ha?
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
9: Ara sa Pilipinas, ara 5:22 na Philippine Standard Time. Live na usap kita karon. Ngan ha sa atong live streaming ha sa Facebook account. Pangitaan lamang ninyo ang Joy FM 102.3. O syempre, live gyapon kita nga madunggan binaagi sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
9: Hawid na kay maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao.
8: Tinig ng kanayunan.
9: Una sa mga tudling sa ato nga mga balitang probinsyal garo nga buntaga gikan sa Caraga Region gideklarar ubos sa state of calamity ang tibok probinsya sa Dinagat Islands tungod sa krisis sa supply sa tubig nga gisagubang karon sa nagkalain-laing nga mga lungsod sa maong probinsya. Ang deklarasyon tungod sa padayong paggunhod sa rebel sa mga tinubdan sa tubig nga nagsangpod sa kakuwang sa supply nga nakapekto sa adlaw-adlaw nga panginabuhi sa mga residente. Pinaagi sa state of calamity, mas mapadali ang pagpaluwan o paggamit nining pondo o pagpatuman nining emergency measures sa aron matubag ang panginahanglan sa mga apektadong komunidad. Gidasig ang publiko nga magtinabangay sa pagkonserbar o pagtipid nining tubig. Ilabi na nga limitado ang supply samtang nagapadayon ang lakang sa lokal nga panggamanan ug ubang katungdanan nga ahensya aron nga masulbad ang maong suliran.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
9: Samtang gialantaw karon sa provincial government sa Dinagat Islands nga posibleng gamiton ang tubig dagat isip duga nga tinubdan sa limpyo ug luwas nga tubig nga mainom. Samtang nagapadayon ang grabing kakuwang sa supply sa tubig sa probinsya tungod sa hulaw o epekto nining El Nino. Mato ni Governor Nilo De Mere Junior, mahimo gagamiton ang tulo ka reverse osmosis sa machines nga kaniadto na nga napalit sa probinsya aron maproseso ang tubig dagat o matangtang ang asin o guwan pang hugaw niini. Taliwala niini, gikinahanglan na gihapon ang tukmang proseso o water treatment aron nga masiguro nga ang tubig nga mahimong luwas alang sa pagkonsumo sa katawhan. Gitanaw usaba sa probinsya ang kagamhanan o probinsyal nga panggamhanan ang posibilidad sa pagpangita og tubig ilawom sa yuta pinaagi sa pagdrill sa mga lugar nga adunay potensyal nga tinubdan og mamahimong suportahan ang solar powered pumps samtang wa pa masulbad ang kakuwang sa supply. Magpadayon una ang water rationing nga nasa mga dapit nga labing grabing naapektuhan niining maong hula.

0: Lau.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:25 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang ginahuwat na itong atong mga kaubanan gikan Joy FM, Apangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Luksuhan ta karon ang mga taho gikan na dito nga bahina sa may area sang Northern Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Atong lakbitan ang dugang tudling sa atong mga taho. Lakbitan ta ang kining taho gikan na dito nga dapita sa may area sa Northern Mindanao. Diin unang tudling sa atong mga taho gikan na dito nga dapita sa may area sa Northern Mindanao. Nagapadayon na karon na ang o nagapadayon karon ang paningkamot sa OCD Regional Office sa TAN alang sa paghatag preparasyon niining kalit-kalit nga pagpaga niining epekto sa hulaw dito sa ilang dapit. Diin napadayon ang monitoring karong ilang ginipatigayon lakip na ang mga lakang nga gikinan lang himuon aron gayon nga makunhod ang epekto niining maong kalamidad kuno galing kini ang hilabihang muigo nga na sa mga probinsya dito sa ilang rehiyon. Nagiga-koordinar sila nga na sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Offices aron nga mapapanigurong andam ang mataga probinsya.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Samtang gipa hinumdum karon sa DTI Bugidnon ang mga konsumidor sa mga importanteng dokumento nga gikinahanglan iandam dili pa mo file sa ilang reklamo. Gikinahanglan kini og resibo, tin-aw nga litrato sa depekto, mga komunikasyon sa nagbaligya og kompleto nga detalye sa reklamo. Aron nga paspas ang aksyon na makapadali kini sa proseso sa pagresolba aron makuha ang hustisya og patas nga solusyon alang sa konsumidor. Mahimong kontakon ang DTI Bugidnon alang sa dugang mga tabang gayod kung ugaling gikinahanglan kini nga na sa ilang mga mulupyo. Samtang sa dugang tuling sa atong taho karong buntaga, sikpaw ang 33 anyos nga street level individual ato si Gimong Drug Bypass Operation sa kapulisan sa Puro 14 Barangay Sur, Don Carlos sa Bukidnon. Nakuhagikan sa posisyon sa suspect nga si alias Boy Boy ang 4 kapakete sa ginarudahang shabunga aduna gibugaton 0.70 grams nga balor 4,760 pesos sa uban ang bypass sa money. Gihikay na karon ang reklamong kalapasan ng Section 511 sa RA 9165 batok sa maong dinakpan samtang gidala na ang ebidensya sa Bugidnon na Provincial Forensic Unit. Alas 5:28 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa atong mga tudling sa atong mga taho karong buntaga. Ato na nga dawaton karon ang signal gikan sa atong kauban gikan sa area sang Pangil Bay. Health and Security mas gipapaligon sa lungsod sa Lala alang sa nagsingamot nga Mindanao Jamboree. Sa iron tang detalye, gikan na sa atong kauban sa Joy FM Pangal Bay, anaa sa linya si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kaubang Renz.
2: Padayon nga gipakusog sa local government sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, ang may kalabutan sa pagpangandam sa ipahigayon nga 71 Mindanao Scout Jamboree 2026, pinaagi sa coordination meeting uban sa medical team, security team og personnel sa LGU. Gipangunahan ni Vice Mayor Limuel Bubungyapa ang maong coordination meeting ubos sa pagdumala og suporta ni Mayor Angel Tatayapa, isip kabahin sa mga preparasyon sa munisipyo alang sa dakong kalihukan. Gituyo og tumo ang punting sa maong paligtigom nga pagmapalig-unon sa medical readiness, emergency response, seguridad og overall LGU support aron masiguro nga adunay klaro og tahas og koordinasyon ang matag team sa panahon sa Jamboree. Gihisgutan usab ang mga responsibilidad sa matag grupo og ang mga lakang kinahanglang ipatuman kung adunay medical emergency o uban pang insidente nga mahimong mahitabo sa maong kalihukan. Tumong sa LGU nga masiguro ang kaluwasan, kahapsay ug organisadong pagdumala sa Jamboree, ilabi na sa pag-atiman sa mga scout organizer, bisita ug uban pang mga partisipante. Pinaagi sa hiniusang paningkamot sa medical team, security team ug LGU personnel, padayon ang hands-on nga preparation aron mahimong malampuson, luwas ug memorable ang mga host pang sa pag-host usaba sa lala sa maong kadakong kalihukan. Gila uman nga ang maong kalihukan magtigom sa daghang mga scouts o mga partisipante gikan sa nagkalaing dapida sa pulo sa Mindanao. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog, gikan din sa Joy FM, Panguil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:30 ang atong oras. Samtang sikpaw sa mga otoridad ang sa kababai human kining nakuhaan sa gidiling droga at sa drug bypass operation sa Brook Diaz sa barangay Poblacion. Esperanza Agusan del Sur, gila ni Police Lieutenant Ruby Kalang, ang officer in charge sa Esperanza Municipal Police Station. Uga ng ulo sa maong operasyon nga ang dinakpan mao si Ari alias Edna, why trabaho ga mulupyo sa nasangpit nga dapit. Na-recover gikan sa posisyon sa suspect kung pad kapakita sa ginarudahang shabu. Oga nagkadaiyang drug paraphernalia. Oga tunga kalibo ka pesos nga gigamit nga drug buy-bust money.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang bagong teachers o atong balikan ang report.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Pananaday sa linya ang atong kauban gikan na ditong dapita sa may Davao area. Kaluwasan sa mga estudyante gipabaligon sa Makati City Police Station. Sa iruntang detalya ana sa linya gikan Joy FM Panguil Bay, si kaubang Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Erwin,
3: gipakusgan sa Makati City Police Station ang kampanya alang sa luwas ng mga eskwelahan sa pagpahigayon og school safety awareness o anti-bullying symposium sa Don Salvador Lopez National High School kagahapong adlaw. Gitambungan kini sa mga estudyante sa grade 7 hangtod grade 12 mga magtutudlo og kawani sa eskwelahan ingon man ang mga opisyal sa sangguniang kabataan. Gipunting sa kalihukan ang kahinungdanon sa paglikay sa bullying, pagtahod sa isig estudyante o hustong pag-responde panahon sa emergency o posibleng hulga sulod sa eskwelahan. Matod sa MATI CPS, magpadayon ang ilang mga programa aron mapanalipdan ang kabataan o magpadayon ang luwas, malinawon o child-friendly ng learning environment. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:32, daghang salamat kaubang Erwin Umadhay. Sa itong pagbalik, dugang mga balitang probinsyal humanini.
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantog ka rin.
6: Ngano po?
5: Hey, murug di naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
6: Ang imuhang
5: tiil. Ang imuhang tiil ko.
6: Oo.
5: Pero minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong nag-is anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
7: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
7: 7-in-1.
6: Tapos po?
7: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
4: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras, Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga gikan ditong bahina sa Northern Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Good morning sa subli sa atong mga silingan diha nga dapita sa may Panguil Bay, ingon man sa may Davao Oriental. Live usab kita karon ha sa atong Facebook account, pangitaan lamang ninyo ang Joy FM 102.3. Sa laray, dugang sa atong mga balitang probinsyal, ni Salmot ang lokal nga gobyerno sa Kapatagan Dadao del Norte sa Regional Desk Evaluation alang sa 2026 Gawad Kalasaga Seal of Excellence for LDRRM councils and offices nga gipangunahan sa Office of the Civil Defense Regional Office at 10. Niadtong nakalabay nga adlaw, gipakita sa maong evaluation ang hinuusang paningkamot sa LGU Kapatagan sa pagpaligon sa disaster preparedness, prevention and mitigation, response, recovery o rehabilitation. Nunot nini, gipasalamatan usab sa lokal nga kagamhanan ng OCD Regional Office 10 o gawad kalasag evaluation team sa ilang giya arma paligon pa ang Kapatagan isip mas andam o resilient nga komunidad batok sa mga katalagman.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ipasang ata nagkaso sa Philippine National Police ang amahan sa estudyante nga nalamigit sa pagpamusila dito sa Zamboanga City. Dungan usab nga nakasuhan ang security personnel sa nasangpit nga tunghaan. Nagatubang ang druha sa kasong reckless imprudence resulting to homicide physical injury. Sigon na sa Police Regional Office 9 nga maoy nanguna sa imbestigasyon. Aduna sila igong ebidensyang nakailap sa gihimo nila nga makuting imbestigasyon. Dugang pa nila nga tataw ang kapabayaan sa amahan tungod nga nakuha sa anak niini ang iyang government issued og personal nga pusil samtang ang dili usab gipangan lang security personnel ang gikasuhan human ang iyang kapabayaan tungod sa pagsugot sa tungod niining paglusot niining armas. Milugwa usab sa imbestigasyon sa mga awtoridad nga walay ebidensya nga ginapaligayon ang krimen nga adunay lakipan ini nga uban pang mga grupo. Gipinigayon nga kini nga maong bata lamang ang nagganayong adunay plano ni ining o nagplano ni ining maong pagpamusil.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:36 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Samtang bagong teachers o health workers mo dugang sa frontline services sa Misamis Occidental. Sa irontang detalye, gikan sa atong kaubang si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Bagong mga teachers o administrative officers ang matod pa, kauban ang project development officers o ang mental health nurses ang gideploy sa mga nagrelaing lugar sa probinsya sa Misamis Occidental. Aron mapalig-on pag-ayo ang serbisyo sa gobyerno. Sa wala pa sila misugod sa ilang tasa-tagsa ka mga assignment, nakikita sila ni Governor Henry Suaminal sa nasangpit nga probinsya sa mga bag-ong personnel o gipahinunuman sila sa dakong responsibilidad isip public servant. Ang mga bag-ong personnel sa Department of Education mutabang sa mga eskwelahan o komunidad nga manginahanglan og dugang manpower. Samtang ang mga nurses sa Mars Medical Center mutabang sa mental health o recovery services. Giawhag ni Governor Waminal ang mga bag-ong empleyado nga magserbisyo uban sa dedikasyon, professionalism o responsibilidad o siguruhon nga ang ilang trabaho adunay positibong epekto sa kinabuhi sa mga misamisnon. Ang deployment kabahin sa padayong paningkamot sa provincial government nga mapalig-on o mapalig-on gayod ang magpapaduol pa ang makasakatawhan ang importante serbisyo nga angayong ihatag sa gobyerno ngadto sa Katilingban. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilban.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malino gagikan Joy FM Pangel Bay. Samtang dugang tudling sa ato nga mga taho gikan ditong bahina sa may area sang Caraga Region.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Masa gipausgan karon sa provincial government sa Surigao del Sur binaagi sa provincial veterinary office ang mga lakang sa pagpukan ining African swine fever human makumpirma nga nagpositibo sa maong balatian ang upat ka munisipyo dito sa ilang lalawigan. Gikan ayon sa provincial veterinarian nga ang mga lungsod nga adunay ASF mao ang lungsod sa Marihataga, San Miguel, Lingig o Tago diin nagilayon nilang gipatuman ang mga quarantine protocol o hugot nga monitoring sa mga apektadong dapit. Tumong niini nga maong lakang nga mapakusgan ang pagkailap o mapugan ang pagkailap niining maong balatian sa baboy ngadto sa mga silingang nga baryo o munisipyo. Gihangyo usab sa maong buhatan ang mga hog raisers nga magbinantayon o mutaho dayon sa mga otoridad kun makamatikod og mga sintomas o dili normal nga lihok sa ilang mga binuhing baboy.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga ditong bahina gihapon sa may area sang Caraga Region.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Aktibong misal mo, tandaga, component city police station, isip usa sa mga resource speaker sa gipahigayong Social and Behavioral Change Communication Initiative. Sa pagtutok sa pagpugong nining drug abuse, adolescent sa pregnancy o HIV/AIDS, ubo sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Janid Maruhum, ang acting chief of police, mipahibawo o mipasayod nining mga impormasyon nga na sa mga kabatanunan kabahin sa mga risgo o posibleng kasangputan nining maong mga isyu. Apil sa mga kalihukan ng mga estudyante sa Quitos o Quintos Elementary School nga gipahigayon sa buntag samtang paghapon, mao usab ang mga batan-on gikan sa barangay Mabwa, Covered Court at Tandag City gipahigayon tumong sa maong kampanya nga mapalaumpa ang kahibawo sa mga kabatanunan ug mapalig-on ang ilang abilidad sa paghimog responsable o husto nga desisyon aron mahilikay niining maong mga aktibidad.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:40 ang atong oras sa Philippine Standard Time. 5 ka mga bagong classroom sa Davao Oriental. Partikular na sa Baganga, hapit nang mahatag sa LGU Baganga o 461 ka mga mananagat sa Caraga Region na kadawat o food packs gikan sa gobyerno. Sa iron taang detalye, gikan sa atong kaubang si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Hapit na magamit sa mga estudyante sa Davao Oriental State University Baganga Campus ang 5 ka bag-ong classroom human giandam na kini alang sa turnover sa lokal nga pag-amhanan. Ang 5 ka classroom building gitukod isip dugang nga pasilidad aron matubag ang paginahanglan sa mga estudyante og makahatag og mas komportable og angay nga learning environment. Gipanguluhan ni Mayor Larry Taya ang paningkamot sa LGU alang sa pagpalambo sa mga pasilidad sa edukasyon. Gilauman nga formal nga ma-turnover ang building ngadto sa Dorso sa September 2026. Gilauman nga ang dugang nga mga classrooms makatabang sa paghatag og mas daghang learning spaces o oportunidad alang sa kabatanunan sa Baganga. Sa laing bahin, mikabat sa 461 ka mga mangingisda gikan sa nakalainlaing coastal barangay sa Caraga ang nakadawat og food packs gikan sa Provincial Government of Davao Oriental kagahapon adlaw. Ang assistance gipangapod-apod ubos sa mando ni Governor Nelson Dayanghirang aron matabangan ang mga mangingisda nga naapektuhan ang pagkinabuhian tungod sa dili maayong kahimtang sa panahon. Pinagi sa mga ayuda, gilauman nga makadugang kini sa suporta sa mga pamilya sa mga mangingisda samtang limitado ang ilahang pagpangisda tungod sa kondisyon sa kadagatan. Padayon usabang paningkamo sa provincial government sa paghatag og tabang sa mga sektor nga direktang naapektuhan sa mga kalisdanan sa panginabuhi. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 96, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat gawbang Erwin Umadhay gikan Joy FM sa may Davao Oriental. Samtang dugang tuding sa atong mga taho gikan na Davao.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Gikumpirma sa Santo Tomas Municipal Police Station na Commander nga si Police Major Eduardo Corpus ngadto sa mga media nga wa na sa ilang kasudiya ang tendera nga giingong responsable sa pagkalanag sa mga estudyante sa usa ka tunghaan sa Santo Tomas sa Davao del Norte. Sigon na sa impormasyon nga tungod sa kakuwang sa presensya ng mga complainant nga mipatimawa sa police station o nalapas na sab ang reglementary period gikinahanglan ng temporaryong buhian ang maong tendera. Apan na kung galing adunay murso o kaso adunay na matulpay nakaandam nga mga dokumento alayon sa maong insidente.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang bugto ang kinabuhi sa usa ka babae nga mag-uma samtang samaran ang iyang bana human ang hitabong pagpamusil pasado alas 12 sa udto sa puro ka Sabuaga barangay Kapatagan Digo City. Sa impormasyon gikan sa PNB, ang bigima mao si alias Neneng o ang iyang bana nga mao si alias Dudoy samtang ang suspect mao ang silingan rausaban ini nga si alias Nini nga mga managsilingan lamang nga mga mag-uma. Nasayran nga pinaagi sa iniusang impormasyon na gikan sa PNP units og Philippine Army nasikop ang maong suspect. Nasairan nga nakakuha gikan o nakuha gikan sa suspect ang usa ka .45 nga armas, 5 ka buhing bala og usa ka basyo sa bala nga gituang mao ang gigamit sa suspect nganha sa pagpusil sa biktima. Sa karon ang biktima nga lalaki padayon pang nagpaalim sa bahay tambalanan samtang ang suspect ginaandam na ang kasong ilaparo ngadto kaniya.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:45 ang atong oras, luksuhan ta ang taho gikan dito nga bahina sa may area sang Barm region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Andam na ang Philippine National Police sa pagsiguro nga na seguridad alas sa 2026 Bangsamoro parliamentary election sa human ang ginpiligan nga COMELEC Final Command Conference sa Maguindanao del Norte. Gipangunahan ni PNP Chief of Police General Jose Melencio Nartares Jr. ang delegasyon sa PNP sa conference nga gihimo kagahapon dito sa Bar Headquarters Camp Brigadier General Salipada Pendaton. Mitambong sila AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete, DILG Secretary Juanito Victor Rimulya, OPA Pro Secretary Mel Sarmiento o COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Gihisgutan sa pragpulong ang threat assessment, deployment readiness o koordinasyon sa mga ahansya aron nga mapasiguro nga hapsay, malinawon o ingunman matinud-anon ang ipatigayon nga pinili ay tumong sa PNP nga maprotektahan ang katungod sa Bangsamoro nga gawas nun og hapsay nga mulangkob niining bakasaysayang eleksyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:46 ang atong oras, samtang naayos na ang usa ka rido sa Buldon, Maguindanao del Norte. Humanga nagkauyon ang magkaatbang hutong pinaagi sa hapsay nga pinag-istorya baguhay lamang. Gipahigayon ang settlement sa pagigtambayayang sa Ministry of Public Order and Safety og ang mga lokal nga peace partner aron nga matabangan ang magkaatbang hutong nga maresolba ang ilang dili pagsinabtanay. Subling gikabahin o isip kabahin sa proseso, parehong may perma ang duruhan ining pasalig sa usa ka kasabutan isip pagpakita sa ilang pagkauyon o gaingman pagtapos nining pinagbingkil o mapabilin ang kahapsay nga na sa ilang komunidad.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:46 ang atong oras sa dito nga bahina sa may area o dinhing bahina sa Region 12.
1: Tinig ng kanayunan.
0: Ibasura sa Supreme Court ang motion for reconsideration ni Dato Pax Ali Mangura Dato Kalambigit sa iyang kandidatura pagka-gubernador dito sa Sultan Kudarat. Sa resolusyon gipaluga ni atong Agosto 26 gipabaligon sa Supreme Court and Bank ang naunang desisyon nga kansilahon ang certificate of candidacy ni Mangura Dato. Subling nga gitataw sa korte nga walay legal nga sumbanan na nga ang second placer rule kung naasa po pwedeng madeklara nga mananaog ang kandidatong ikaduha pagka kung naugaling na disqualify ang nagunang kandidato. Sigun sa Supreme Court, walay balaon nga naghatag gayon o gahom nga ideklara nga mananaog ang second placer tungod ang giilang napili mauman ang kandidatong nakakuha sa pinakadaghang boto. Alang sa lokal nga posisyon, ang bakanting pwesto ang angay gayon da pulihan na ilawom sa rules of succession. Hinungdan nga ang vice governor ang muhulip isip gubernador. Limitado lamang ang ruling sa lokal nga posisyon nga langkob sa local government code.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras, samtang gibudya karon sa 39th Infantry Battalion Philippine Army nga gi-surrender na ang umisurrender na ang tulo ka mga armas sa tribong Blaan nga nag-viral sa social media nga nagbaklay sa kalsada nga bitbit ang ilang mga armas sa boundary sa Kiblawan, Davao del Sur ug Tampakan, South Cotabato. Matod pa nga pinaagi sa pilaga tinabangay sa 39th Infantry Battalion, Davao del Sur Police Provincial Office ug lokal nga panggamanan sa Kiblawan, Davao del Sur, gisurrender ang usa ka Maxa 100 rifle caliber .56mm, usa ka homemade M14 rifle o usa ka homemade shotgun. Una nang nag-viral sa social media ang video nga nagbaklay ang pipila ka mga armadong individual nga gingong New People's Army kon NPA apan giklaro kini sa 39IB nga sila dili NPA apan sakop sa tribong Blaan. Gibarugan karon sa kasundaluhan nga ang ilang area of responsibility ilabi na ang Kiblawan nagpabili nga insurgency free og padayon nga nanaa nga suportahan ang kalinaw sa komunidad pinagi sa pakig-alayon sa katawhan nga nasa nagraiyang ahansya sa panggamhanan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5.49 Philippine Standard Time. Katong kilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alang sa inyong mga pagtamyaw di ay pwede ninyo ka nang iduso nga na sa atong social media account ha. I-comment lamang ninyo. Majong buntag di ay from Magsaysay, Antipas, Cotabato, ano kang Mrs. Anan Benedicto Okenya. O ingon man kang Sir Raymar de Benedicto Okenya nga among anak from Pastor Rex Lee Okiana sa LI Resort Security. Good morning nga sa atong silingan na diha nga dapita sa may area sang Magsaysay og sa Yupalan family di ay madyo nga buntag.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:50 ang atong oras sa higala.
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
8: Nina G, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin kagapon sang serpentina?
8: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
9: Anga oy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
10: Ngano di ay pre?
9: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre,
10: mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
9: Alangan pre, anga lagi.
10: Uki kaayo. Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
9: Ganado capsule pre.
10: Sige pre, adto nako kay mopalit nako ganado capsule pre.
9: Ganado capsule.
4: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas sa 51 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. Karon sa ironta ang mga local reports. Unang paghagpat gining mga panghitabo gikan na dito nga dapita sa my people ma area. Din sa Cotabato Province sa ana sa linya si Kobang June Villa Soto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kobang June.
11: Good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Isang bangkay ang natagpuan kahapon ng hapon, Agosto 27-26 sa Barangay Burikain sa bayan ng Pahamudin, SJ Barm, na dating sakop ng Pigkawayan, Cotabato. Natagalan na muna ang kapulisan at maging ang ordinarya sa pag-identify nang nasa ating bangkay dahil wala itong kadaladalang anumang IDs kung kaya't sa tulong ng media ay ipinabatid sa publiko ang nasabing insidente at humiling na makipag-ugnayan sa Vincent Duluthin Funeral Homes sa Barangay Poblasyon 1, Pigkawayan, Cotabato at hindi nga nabigo ang nasabing pulinarya dahil ilang oras lamang nang na-post ng media sa social media ang nasabing pangyayari ay nakilala at nakuha na rin ang kanyang kaanak ang bangkay ng nasabing lalaki na natagpuan sa Burikain at ito ay nakilala si Tampilong Lidasan, 32 anyos na taga Barangay Alameda, Sultan Kudarat, Municipality Maguindanao del Norte. Patuloy pang inaalam ng ating PNP Pahamudin na ang mga sirkumstansya kung bakit napunta roon ang nasabing biktima ko at kung ano ang mga dahilan kung bakit siya ay pinaslang. Pasalamat naman ang pamilya dahil nga sa ilang araw na rin para na itong hinahanap at natagpuan upang mabigyan ng marangal na libing batay sa pananampalatayang Islam. Samantala, isang bar girl na taga Davao City na dumadayo lamang dito sa Libungan, Cotabato para magtrabaho sa isang bar sa patay na dalan, Barangay Poblasyon, Libungan, Cotabato, ang nasakote ng Aliosan Municipal Police Station na alas 9:30 kagabi dito sa Barangay Dwaling, Aliosan, Cotabato. Ito nga si alias Angelica na napakabata pa, no? 20 years old at stay-in na bar girl sa Barangay Poblasyon na Libungan ay nakipag-transaksyon sa isang pusher buyer at dito nga nang makipagtagpo ito sa provincial road or sa national highway sa barangay Dwaling malapit sa ospital ng Aliosan District Hospital ay dito na nga siya nasa kope ng ating mga kapulisan. Nabawi sa kanya ang isang pakete ng plastic na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu at isang marked money na 500 pesos na ginamit sa transaksyon. Aminado naman itong si alias Angelica sa kanyang pagkakasangkot sa illegal na droga, bagamat inriyanggi niya na kanya ang nasabing epektos at naipalawanag naman sa kanya na sa korte niya na lamang ito harapin. Pangambang ngayon, itong nasabing napakabatang suspect na naaresto dahil nga sa edad niyang 20 ay buntis siya ngayon ng sa kanyang o ipinagbubuntis sa kanyang karelasyon at ito na rin ang maiwan niya ang kanyang panganay na anak dahil sa yung ikalawa pala ay dasawi ng kanya itong nailuwal. Kulong ngayon si Angelica sa custodial facility ng pigkawa ng Aliosan PNP at nakatagdang sampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat ka ba nga June Villasoto, gikan sa may P. Palma area din sa probinsya sa Cotabato. Santang giorganisa sa provincial government ilawang gyapon sa Kalibungan Festival ang Kalibungan Festival Digital and Traditional Art Session sa kagapong adlaw sa Museo Cotabato Capital Compound sa Amas Kinapaon City aron nga hulmahon ang pagmalikhain o kabilidad sa mga batang Cotabatenyo nganha sa pagpinta nga adunay temang Art Beyond Canvas gikabahin ni Tricia Nicole Talino Taray ang digital art gamit ang bagong teknolohiya o pamaagi alang sa art software and computer sa pagpadayaga sa ilang sining giyahan usab ni Jinggoy Jorain ang pipila ka college student sa dinhi sa probinsya aron nga mapauswag pa ang ilang imahinasyon o pagmugna sa ilang art gamit ang ilang ang pipila ka mga naandan nga mga pamaagi o traditional art. Samtang nagapadayon gyapon karon ang aktibidad dito sa Kalibungan Festival din na partikular sa Amas Capital Compound diin baguhay lamang ang mga kaigsunang moro dinhi sa lalawigan ang milangkob gayud usab ni ining Kalibungan Festival 2026 human ang pagbarigayon ni ining Kapagana Festival nga giya presenter ang ilang kultura at tradisyon hilabi na ang pagtugtog og kulintang og tradisyonal nga mga padula. Gibisita kini personal ni Governor Emilio Mendoza kining maong panagtigom og gihatag og duot ang kaimportansya sa pagpreserba sa maayong kultura og gigikanan al paingon nga nasa moderno nga mga teknolohiya.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:57 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga balitang lokal karong buntaga. Dugang tudling sa atong mga balitang lokal dinhi sa atong probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Diin kagahapon na usaba dito sa Trade Expo nga diin gilaray ang lain-lain nga mga produkto o gaingon man pagpasigarbo sa matag munisipyo nga lungsod dinhi sa probinsya sa Cotabato. Diin gilinyahan usaba nga na sa pipila ka mga individual ang ice cream nga himo dinhi sa Kinapawan City nga makitaan dito sa yaman ng Cotabato Kinapawan City booth sa provincial capital gikan sa mga mamumo empleyado og security forces estudyante og mga bata apil na pamilya ang malipayong nakatilaw nining ice cream nga flavored nga gikan mismo sa mga mag-umasa lungsod available kini adlaw-adlaw ang nasangpit nga panghimaga sa booth sa hinungdan nga ginalaumang daghan pang mga flavors ang matilawan og pwedeng ma-avail ngana sa mga dumuduong dito nga dapita.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:59 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Alang sa atong police report karumutag.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
0: Kritikal ang kahimtang sa usa ka wa pa mailhi nga motorista human kini makabaton og samad sa iyang uho dihang mi sungag ang iyang gimanehong motor sa usa ka tulay dito sa sitio Bual, Barangay Sibsib, Tulunan, Cotabato. Sigon sa nakasaksi nga nakig karera matod pa ang bigdima og nahimo pa matod pang nag Superman pose. Unsa man ang Superman, no? Samtang nga paspas nga gimaneho ang motorsiklo bago nawad ang kontrol og hingpit nga misungag nga na sa tulay ang motorsiklo. Adunay plaka nga 70C1-0715.
1: Tinig ng kapulisan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:59 samtang sa atong uwahing pulisa report karong buntaga. Bugto ang kinabuhi sa sakababay human kini nga gipusil sa Wamehling sa Larin sa Lower Manungol, Kinabawan City, kaga BE. Nailan ang bigdima si Genevieve Agamon. Dayon nga nagpaligayon og bakunting investigasyon ang PNP aron mapunting ang pag-ila nining mga suspek inman motibo likod niining maong pagpaniro. Padayon pa karon ang investigasyon sa Kinabawan City Police Office kalang bigid niining maong krimen.
1: Tinig ng kapulisan, tinig ng bayan.
0: Impunto alas 6 na ang atong oras sa higala. Hingkubos na ang atong oras sa atong pagparag-uban. Nining atong tulumanon na alang sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan karong adlaw nga Biyernes pet sa 28 ng buwan sa Agosto 2026. Madyo nga buntag kang Jack Magbutong. Good morning sa Bislong City. Madyo nga buntag nga na kaninyo dihang dapita.
1: Tinig ng Bayan. Tinig.
0: Higala, dayang salamat sa iyong pag-uban ganit sa atong tulumanon. Sangan sa atong mga kaubanan, gikan Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kinapawan, Provincias Cotabato. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Maayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
12: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
13: Hermosa Kojic kanaki na wala akong bugas, itong naman ko mga uwat-uwat ka ng kagupi, nawala ko siya. Ipat na ka, kagupi ko ng urot na sabon.
12: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
14: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
15: Unsa man na, love?
14: Ganado Capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
15: Na, katulgo na lagi ka.
14: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
15: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
1: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
16: Isaayos sa ating mga orasan, 3 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
17: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag mga katinig. Welcome to rin sa ito ang programang Tinig ng Bayan sa halan sa itong kauban nga karon na nagabaklay pa si Tinig 40 kini si Tinig 2 sa Romy Ilusfa. Inyong makauban sa isa ka oras na itong programa. Mga katinig, 5 kaminuto na human mulabay ang takna sa alasay sa ato deng i-greet ang ato ang mga tigpaminaw diha sa tibuok nga Davao Oriental, no? Hangto diha sa maabot sa ato ang Sibya sa atong 105.7 sa Davao de Oro. Of course, sa Davao Oriental. Mga katinikinin nga ito ang sibihanan sa Davao Oriental. Makaabot sa Davao City o diri sa Davao del Sur sa may Digos sa diha sa mga coastal areas. Maayong buntag po diha sa ato mga tigpaminaw sa ato ang 87.7 diha sa Pangil Bay, mga katinig. Amazing kining atong diha istasyon diha makaabot ko no sa Dumaguete. wa pa na to na confirm na pero aduna na nag-istorya. Mga katinig bata, mainly kini atong istasyon diha makaabot sa tibuok probinsya sa Davao Occidental diha sa Iligan hangto diha sa San Salvador. Mga katinig diha sa Marawi City mapia mapita sa langon ng mga lusob nami sa Tian. Of course, kining ato ang istasyon na diri sa North Cotabato, mga katinig. Very amazing isab kay makaabot hangtod sa Cagayan de Oro City. Bago lang dito kita sa Cagayan de Oro City. So, from Bukidnon, the whole of the province of Bukidnon, mga katinig, galanog-lanog ang ato ang Joy FM. Hangtod sa Cagayan de Oro City. But of course, not all of the city of Cagayan. Kaya katong mga hilly portions, galanog-lanog diha si Joy FM. Og mga katinig, siyempre, dari sa tibuok South Central Mindanao, sa North Cotabato, diha sa probinsya sa Maguindanao Norte o Maguindanao del Sur, diha sa probinsya sa Sultan Kudarat oga portion sa South Cotabato hangto diya sa Marbel. Mayad ng aga sa kanaton mga kasibanwa. Madayo na templano sa kanato mga kalumunan. Mga katinig, hisgutan nato kining atong istasyon diha sa Pangil Bay, mga katinig. Adunay kuan diha kanang tourist destination nga nindot kayo naa sa taas sa bukid around more than 1000 meters above sea level. O kining maong tourist spot, mga katinig, ginadayo dili lang sa mga langyaw, kundi pati mga Pinoy, no? Daghan kayo nag-adto diha. Tungod sa scenic, guwapo kayong scene diha. And at the same time, mga katinig, tugnaw kayo ang maong lugar. Maunay nga, adunay gitawag diha nga Ascenso Global Garden. Mayong buntag diha, 40.
1: Maayong buntag, Dos. Maayong buntag sa mga nag-ablig radio diha.
0: Pa-good vibes ata kay diha sa akong diskutan kining ano lagi. Ascenso Global Garden diha sa Pangil Bay, specifically mga katinig na kini nahamutang sa siyudad sa Tangub diha sa Pangil Bay, mga katinig. So kining Ascenso Global Garden gi-develop kini sa sa local government unit uga adunay bag-ong establishment ng lubotang diha that will serve the tourist kining one stop shop ni no diha, mga katinig. Wow. Adunay pwede ka makapalit og mga souvenir item sorry don sa mga ko na pilipit Pwede ka makapalit og souvenir item, items hapon sila dihay karinderya. Pwede ka
1: mag so all in one.
0: Ah, oh. Pwede ka magkapi-kapi diha na chokwate ng alami, nakatilami ang chokwate ni diha, diha ng alami special gining chikwa.
1: Kung init ang panahon, di ka na delikadong maglakaw-lakaw pa sa kainit tungod kay naanatanan dos sa usa lang ka establishmento.
0: So guwasya na mga katinig pwede mo mukaon diya. Daghang mga pagkaon diya ng lamian isab. So kini usan ni ka effort dili lang sa actually partnership ni with the government at saka private institution but it is the provincial government nga gipamunuhan ni Governor Waminal nga nag-develop gyud niya nang maong ano maong tourist spot no so kung aduna may panahon na nangita mo og lugar nga nindot kaayo bugnaw kaayo adto mo diha sa ano Ascenso Global Garden nasa Tangub City og sariling atin no diri sa atong silingan lang no diha sa barangay ano Bagong Bayan, no? Mayong buntag diha sa mga taga-barangay.
1: Bagong Bayan sa Magpet?
0: Sa Magpet. Kaya nagasaulog sila sa ilang 33rd founding anniversary. O adunay pa contest sa 8 ka sitio diha. Adunay clean and green contest. Kini usa ka ano, initiative nga gipanguluhan ni Kapitan Dudong Delgado. Og bago lang sila gahapong adlaw nakadawat sila aning gitawag og Sandugo Award. Familiar ka ani isip dating konsehal 40. Unsa nang Sandugo Award?
1: Dili kay ko familiar.
0: Yeah. But by the ano by the ang Sandugo is something something like ano kaning pang IP ni siya nga ano award. But siyempre, naman diha niya ito ang manager, makauban man sa mga barangay officials diha. Atong pangayon niya sila o detalye ni ani. Basta walo ka mga sitio ang maglaban-laban niining ilang clean and green. May buntag diha, no? Kapitan Dudong Delgado o sa tanan ng mga officials and mga constituents sa diha sa barangay Bagong Bayan. So kini Bagong Bayan pud tugnaw pud eh sama sa Huyuhoy, no? Huyuhoy diha sa Ascenso Global Garden kung asa na ay one stop shop, no? Didto na niyo mapalitan, hapit mo didto ug mo bisita mo diha. Anyway, kaubang 40 nagapadayo ng kampanya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
1: Yes, para sa usa ka meaningful nga piniliay, no? So atong ipanghinaot nga ang mga determinants o ang maugyoy mo takda o kinsay mo daog mao ang mga katawhan, no, sa BARM unta ready na o nakahuna-huna na dos. Kinsa ba ang mga fit o kanang matawag natong saktog yud sa posisyon para sa kalambuan sa BARM.
0: Matod pa sa mga taho nga nakaabot sa ato, ready na ang ato ang COMELEC pati ang mga kasundaluhan o kapulisan sa pag-insure nga safety o orderly ang election sa BARM. Sa adunay bag-o lang gihimo, I think gahapon, if not yesterday, the other day, command conference final, giingan lang sa final command conference nga nahitabo diya sa Camp Salipada Pindaton ng headquarters sa BARM provincial or regional police office nga naanhamutang sa parang Maguindanao.
1: So all is set na unta ang mga siyempre ang COMELEC ug ang mga butante dos mas maayo nga mas sayo magboto, no, kaysa muhulat sa last hour na.
0: Sige. Ang dito po sa kauluhan na 40 wala pa ay wala pa final nga decision apan ginahisgutan na kining pag butang og earpiece sa kang Limuel Ortonio samtang testify siya diya sa korte. Adunay nakita sa mga pictures, sa mga videos nga nasa earpiece, raising doubts nga or raising speculations nga posible
1: basi
0: nga
1: na mga
0: nag-coach.
1: Yeah, o nag-coach o nagdikta, no? So, naana na ron, no, sa atong mga hukom, sa atong mga senator judges, unsay tan-aw nila, ana, labi na sa presiding officer, sa presiding judge, Senator Chis Escudero, nga kinahanglan dos, i-regulate yun ang ilang mga proceedings o mga procedures diha, or else magduda apil ang katauhan.
0: Ah, balikan na to na unya kay ana sa dinya. Ato ang makauban ang suki na to dali ang hisgutan ng mga election. So ilabi na sa barm election sa linya, makakasama natin si Attorney Una Caritos ng Lente. Magandang umaga po. Welcome po uli at maraming salamat po uli sa inyong panahong binabahagi sa ating mga katinig.
2: Attorney. Ay, magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Robert, sa kasama po natin at sa lahat po ng nanonood at nakikinig na ating mga katinig.
0: Naririnig po tayo sa except the island provinces ng Barm, ano? But all the other provinces in Barm, Lano del Sur, Lano del Norte, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, and yung mga SGAs. Una, Attorney, we learned na nagkaroon kayo ng candidate sa forum kahapon. Pwede po nyo kaming ma-update sa mga kaganapan during the candidates forum.
2: Ay, hindi po yung grupo namin yung nag-conduct po nung candidate debate, kundi po yung IEG o yung Institute for Autonomy and Governance at yung Independent Election Monitoring Center. So sila po yung grupo na nag-conduct nung candidate debate. So,
0: yeah, no? But you were there.
2: Apo, nanood naman po tayo kasi yan po ay live stream, na naka-stream din po physically. So andan naman po tayo, nanonood.
0: So how was it in terms of participation? Well participated ba ito ng mga kandidato? Ilang kandidato ang nag-participate?
2: Yung debate po kasi is between the political parties at lahat naman po ng 13 na regional parliamentary political parties
0: were represented.
2: Ay nakilahok. Opo, lahat po sila nakilahok at nagpag-debate po.
0: Mm-hmm. And what were the issues that were raised? Ano yung mga mahalagang issue na didiscuss at makakatulong doon sa mga mamamayan sa kanilang pagdidesisyon kung alin sa mga partido ang kanilang bubotohan?
2: Yun, may madali pong na-discuss na topic, pero yung mga pinag-usapan po ay yung sa pag-divide ng MBHCE into three different sub-agencies or three different government agencies, katulad po nung set up sa national level, kasi sa mga kababayan po natin na hindi nakakaalam, yung test na po kasi DECED at SHED sa MBHT po or sa BARM ay nasa isang ministro lang. So yun po yung isa sa mga tinanong sa ating mga debaters, kung ano yung sa tingin nila sa pag-divide ng MBHT into three different government agencies. Siyempre tinanong rin po yung issue ng Sulu, kung anong tingin po nila doon sa exclusion ng Sulu sa Bangsamoro region. Tinanong rin po, of course, ang graft and corruption na concern, ano daw po magagawa nila sa graft and corruption pag sila po ay na-elect, yung kanilang political party ay
0: Mm-hmm. Balikan natin mamaya yung mga puntos na nabanggit po ninyo, no? Especially yung Sulu. But itatanong po muna namin sa inyo kung was there a discussion on how on the relevance of the election in relation to or in the context of the ongoing peace process and comprehensive agreement on the Bangsamoro.
2: Hindi po masyado na pag-usapan yan kasi mas ano po talaga general topics na madalas ino-expect po natin na ilatag nila yung platforma nila, katulad sa economic development. Somehow nagpasadahan po sa pag-discuss ng peace building. Pero hindi po talaga nag-dwell masyado yung sa specifics po na implementation ng FAB at CAB at yung sa peace process po. Peace process po sa Ronnie.
0: Interestingly, of course, no candidate would say that he is not against corruption. But what is good with the kind of questions that you raise is that kung paano, anong magagawa nila. Pwede nyo kaming mabigyan ng mga highlights ng mga sagot po.
2: yung debate po kasi, Sir Romy, ito higar halos ng 6 oras. Pero, again, pag sa mga ganito po kasi yung forma, ay hindi masyadong nag-blend into the specifics. Pero, kunyari po, isang partido ay nag-present ng kanilang agenda on transparency and participation. At ano po yung position nila against corruption and nepotism? Mahalaga pong i-emphasize yung sa nepotism, Sir Romy, kasi isa yung lagi sa hinaing dito sa Bangsamoro. Mm. O yung sentimento na kung sino lang yung may kakilala o sino lang yung may kamag-anak ay yun yung na-appoint sa pesto. Maganda rin po na pinag-usapan ng anti-dynasty na isang malaking problema rin yan sa rehiyon, although problema yan ng buong Pilipinas, pero meron din pong partido na nagsasabi

0: ano rin po ba yung merit ng dapat bibigay na resources sa dito or ganyang lugar o teritoryo.
1: Hindi lang po kailangan talaga na pantay ang resources sa bata. Of course, depende po sa pangangailangan. In the same manner that the BARM has complained against the national government kasi historically sinasabi nila na in terms of resources, naglalag behind distribution ng resources yung moro areas. Attorney.
0: Opo. Pero kung titingnan po natin si Romy ha, the past 6-7 years, meron nga pong recent article na lumabas na mas malaki pa yung perang pumasok sa BARM compared to sa 30 years na nagkaroon po na, or nag-exist ang ARM. So alam po nating lahat na yung hinaing dati or yung sentimento dati nung panahon po ng ARM ay hindi na po talaga yan prevailing ngayon. Kasi base po sa datos, yung pera pong natatanggap, lalo na po yung sa Black Grant, Sir Romy, ay inibigay na ng national government. Ang usapan na lang po talaga dyan is the best use of the money or the fund being given to the region. Kasi yun naman talaga po yung dapat maramdaman natin lahat na yung perang malaki ay nag-convert to mas maraming trabaho, mas maayos na infrastructure, mas maayos na servisyo at delivery ng government programs. So, yun po dapat yung pupali, makita natin pagkatapos po na itong first BARM parliamentary election.
1: It's good to hear, ma'am, na attorney, na ganun na pala. Hindi na pala totoo na naglalag behind in terms of budget. But probably would like to, it may be safe to say na produkto ito nung peace negotiations pa rin that have happened between the government and the Moro National Liberation Front and recently itong sa MILF. By, kung ganun kalaki po, eh baka ano, problema na naman natin yung corruption dito.
0: Kaya po malaking usapin yung corruption sa debate kahapon kasi hindi naman po talaga nawawala. Ito huling lumahalim na taon ng transition na may mamalalaking istorya ng corruption. So, yun nga po yung dapat ilatag at yun nga po yung naging question kahapon. Ano ang gagawin nila sa sentimento o yung hinaing ng corruption sa Bangsa Moro? Lalo na alam naman po nating lahat, alam naman po ng mga tao na may block grant pa napakalaki na talagang makakatulong sa region kung yan po ay gagamitin ng maayos at sa tanga.
1: Yung black grant po subject to ano naman din ito, 'di ba? COA rules subject to audit din naman po to, 'di ba?
0: Opo, totoo po 'yan, subject to audit, pero syempre naman po ng Sir Romy, may mga bagay na compliant sa rules, compliant sa documentation requirements, pero kapag titingnan niyo yung actual na proyekto o yung benefit na nakukuha ng mga tao ay hindi sa parang commensurate dun sa gas cost o dun sa laki ng pera na nilabas supposedly for that program or for that service.
1: Sana po ay magising na yung ating mga kapatid ng mga Bangsa Moro at kasi itong corruption, attorney, hindi naman ito kumbaga dyan lang sa BARM nangyayari, kundi manamana lang ito mula sa national government hanggang down to the mga janitor sa mga government offices. Hindi naman natin nilalahat. But of course, ganun ka talamak, ganun po ka parang systematic na po yung corruption sa ngayon. And it's good na ngayon pa lang, first Bangsa Moro Autonomous Region parliamentary election ay nadidiscuss na ito. And after that, at least it is raising consciousness among the people, and the people should never forget na kahit ano pa man, kung hindi maging alert per parate at nagbabantay ang taong bayan, mananakaw pa rin yung ating mga buwis. Attorney, what about usaping security, because you have been also

0: present in command conferences, although may mga initial discussions na tayo rito, baka may mga mahahalagang update as to
1: Ito, sir, kami may mahalagang update po dyan kasi nung isang araw o nung Tuesday po ay nagkaroon ng final command conference ang ating Commission on Elections kasama po ng security forces, kasama po yung ibang government units in Dabang Samoro at mga election stakeholders patulad po ng lente, ng number ng BPCRV para po pag-usapan ano ba yung status or ano po ba yung assessment, lalo na ng security ng ating mga security forces. At lumabas naman po doon sa final command conference, hindi naman nagbabago ang security assessment ng ating security forces kahit po nagkaroon ng insidente laban po kay ICM Makapuwa a few weeks ago. So, ang overall sentiment po nung final command conference na yan, so far, so good, pero talagang nagbabantay po ang lahat ng security forces kasama po yung mga na-deploy from the nearby regions kasi hindi po talaga kakayanin nung numero o bilang ng mga security forces sa Bangsamoro lang yung pag-maintain, for example, ng peace and conduct sa iba't ibang voting center. So meron po mga support na troops coming from and police personnel coming from the nearby regions of the Bangsamoro region.
2: Yes, attorney, good morning. May mga... Yes, attorney. Especially sa mga hindi nabilong sa arm, attorney. May mga prejudices at yun ang gusto natin na malinawan din. Sinasabi, hindi pa man nangyari ang election. Wala din yan. Gaya din yan sa unang nangyari sa arm election, no? Na may pera pero hindi napupunta at nalalag behind when it comes to pini-perceived na development ng mga kapatid natin na Moro. Pero napag-aralan ba, attorney, na historically ang kasaysayan kasi ng pamumuno ng sambayan ng Moro ay hindi naman yung conventional na system ng governance natin but datu wisem. At syempre, nagkaroon na ngayon ng bagong sistema at pinapatupad na natin yung election talaga. Although datu wisem still exists, no? Pero ang tanong ko, attorney, meron bang mekanism na gagawin para tulungan? Dahil ang gobyerno maglalagak talaga ng malaking pondo at dapat hindi ito tingnan na personal ng kung sino mang nakaupo, no? Na para bang personal niya ang IRA or ang National Tax Allocation, pero dapat ding tulungan na maging in place ang mga sistema, ang support system, ang technicalidad nito para mapunta sa dapat kapuntahan ng mga proyekto at kaunlaran yung pera ng taong bayan o ang pera para sa Bangsamoro, attorney. Meron bang magagandang mekanismo na, attorney, support system?
1: Opo. Siguro po yung unang sagot ko dyan kasi tapos ko po yung sinasabi nyo na may ibang mga factors na unique to the region na mas nakaka-apekto or influence po sa the way that things are decided or paano po tumatakbo ang mga pagay-pagay kasi nabanggit naman po yung datu wisem. Pero yung isa pong malaking parte ng transition or isang malaking parte po ng pag-address yung sa systemic problems na nabanggit nyo para magkaroon ng sistema na nakalatag ay yung pagkakaroon po ng parliamentary system of government. Kasi supposedly po, in theory, ang parliamentary system of government ay ang isang feature niyan ay yung pagkakaroon ng malalakas na political parties. At sa pagkakaroon po ng malalakas na political parties, isang level po yan ng accountability sa mga members ng political parties. Kasi kapag mayroon po membro ang isang political party na hindi sumusunod sa value, sa prinsipyo ng political party o may ginagawa pong masama, in theory po, if you take a look at other countries or pagtitingin po tayo sa ibang bansa, yung political party po ang first level na accountability na ipopulis nila yung kanilang membro. Yung palang malawang level po, yung other means of accountability na ini-exact using yung existing legal framework na meron po tayo. At yung isa pong accountability pa, kunyari po sa mga bureaucracy, ay meron pong Bangsamoro Administrative Code na nagpopulis dun po sa nabanggit ko nga po kanina na isang problema sa bond sa pinupunong sa nepotism. Kaya po, kung titignan niyo yung Bangsamoro, local governance code, gusto ko lang pong banggitin yun. Alam niyo po na napakahigpit ng anti-dynasty na prohibition sa Bangsamoro governance code na hanggang 4th degree of social unity or affinity, hindi ka pwede mag-appoint, for example, in the barangay unit, o hindi pwede magkakamalakan ng up to the 4th degree of social unity or affinity ang chair o yung barangay secretary or treasurer na i-appoint niya. So, yun po yung mga nilagay na mga systems or mechanisms of accountability sa political party po na level, sa legal framework na level po sa Bangsamoro, kahit po paano na magdagdag panlaban siya sa issue po ng corruption, sa issue po ng nepotism na na-experience po sa region.
2: So, ibig sabihin, attorney, kahit tapos na ang eleksyon, dito na naman magsisimula ang bagong policing at para bang coaching, pagtuturo, para po magiging very meaningful ang transition ng BARM.
1: Ang pagtingin po natin dyan, ma'am, tuloy-tuloy lang po talaga yung transition na yung mga batas na nalatag nala at naipasa, electoral code, yung administrative code po, yung governance code po ng Bangsamoro, ay tuloy-tuloy lang po yung pag-implement nila at mas makikita natin yung 100% implementation. Kasi nakalagay naman po sa, kunyari, sa Bangsamoro Governance Code, may implement siya fully pagkatapos po ng first elections ng Bangsamoro. So, nag-look forward po tayo dun sa napaka-progressive na provision, for example, sa Bangsamoro Local Governance Code na talagang pinupulis po yung nepotism at pinupulis yung appointment ng mga kamag-anak sa pwesto. So, parte po ng ano sa trabaho, papantayan na ini-implement po yung mga batas na yun.
2: Yes, attorney. Napakagandang challenge yun, attorney, lalong-lalo na sa mga tumutulong at gusto talagang mabigyan ng magandang mukha ang BARM, no? Dahil this is being watched, hindi lang nationwide, kung hindi sa ibang countries, na maraming mga kapatid natin na Moro, pero makita natin na umunlad na talaga. So, they will be having 20% Economic Development Fund. My God, sila na 5%, may budget for health, may budget sa senior citizen, at may peace and order budget. Hopefully po, pag na-implement yun, baka makikita natin yung kakaibang mukha ng BARM na down to the grassroots ay makaka-experience nung masasabi natin na kaunlaran na nararapat sa grassroots level.
1: Ay nako, ano po, kasama po tayo dun sa panalangin na yun, ma'am, kasi alam natin yung limang probinsya sa Bangsamoro, for example, ay kasama sa top 10 na provinces sa buong Pilipinas sa pinakamahirap. So, napakalaki pong ano na na characteristic or description kung gaano po talaga kalayo at dapat habulin ng Bangsamoro yung progress at development compared to other regions. Kaya napakahalaga po na maging successful itong transition na kapanipaniwala yung election. Kasi kapag kapanipaniwala po ang election sa September 14, magiging stable po kahit papaano nung first elected BARM parliament na yung issue ng sila ba yung nanalo o yung issue ng legitimacy ay hindi po magiging parte na magiging problema nung first elected parliament. Kasi ang dami ng problema, ma'am, di ba? Nadagdag pa yung legitimacy o yung katanungan na kayo ba talaga yung nanalo, yes, o kayo ay produkto ng pamimilit o yung mga controlled areas po na alam naman natin ay mayroon po at may ilan, may bilang po ng controlled area sa Bangsamoro region.
2: Yes, no more question from my end, attorney.
0: Attorney, salamat. Mayroon pa akong mga pahabol, attorney. Nabanggit niyo po kasi na pinupulis talaga ng BARM yung kanilang local legislation, pinupulis at binabantayan yung na hindi mangyayari yung dynasty, no? Mayroon pa nga silang bata sa kamois hanggang fourth degree of sanguinity. But how will legislation, local legislation be sustained when ang ating kongreso ay yung kanilang version ng anti-dynasty bill is actually being criticized for actually institutionalizing dynasty.
1: Yung ano naman po, yung kailangan natin rin tignan at the national level, Sir Romy. Hindi naman kasi unang anti-dynasty legislation yung pinag-uusapan ngayon sa ating kongreso. Yung watered down nga po
0: yeah.
1: na sinasabi nilang version.
0: In meron fact, na nag-withdraw na yung mga, ano, nag-withdraw na yung mga progressive groups sa sponsorship.
1: Opo. Pero meron po kasi yung naunang anti-dynasty prohibition sa ating SCE form law. At yan nga po yung bawal ka magkaroon na bawal takbo ang isang SK na meron ka mag-anak na nakaupo from the national position down to the barangay position up to the second degree of consanguinity or affinity. Yan po yung ginamit na framework or provision ng Mangsamoro government pagdating po dun sa political parties.
0: Mm-hmm.
1: Yung question nga po dito sa Mangsamoro local governance, bakit naging fourth degree? Pero tatandaan po natin, pati rin po yan ng kapangyarihan ng ating Mangsamoro na gumawa ng priority code at isa po ang Mangsamoro local governance code na priority code na natapos na po nila. So, ang mas ano nga po namin question actually, Sir Romy, is dahil nga po nakalagay actually sa local governance code na may implement na siya after the first BARM election,
0: mm-hmm.
1: yan po bang provision na yan na napaka-strict, yan po ang pinaka-strict na anti-dynasty prohibition kasama ang appointment down to the barangay level, yan po ba ay mananatili? Kasi yung pagtingin po namin, kunyari, itong ano, ito pong simula ng taon, nagkaroon po talaga ng proposal eh, natanggalin yung anti-dynasty prohibition sa political parties. Buti na nga lang po, yan po ay hindi natuloy kasi nagkaroon po talaga ng pagre-reklamo ang mga tao, mga grupo, katulad po namin, na bakit nyo tatanggalin eh, isa yan sa mga feature ng Mangsamoro Electoral Code. So nakikita po natin sa Mangsamoro Local Governance Code, baka yan po yung magiging problema niyan, more than the implementation. Sana yung mga mahalal po, pagkatapos ng September 14, ay progressive rin po ang pagtingin at ang pagtingin niya dyan or pagtingin nila dyan sa Mangsamoro Local Governance Code na anti-dynasty prohibition ay dapat manatili para mas maging maayos ang pamamahalaan at the same time, matemper po yung corruption na napakalaki talagang problema sa region.
0: Mm-hmm. Another question, Attorney, na tanong din ito ng ilan nating mga kababayan, meron tayong mga SGAs. At itong mga SJAs na ito ay kumbaga parang walang probinsya na kinakaaniban. Ano ho ang setup dito sa mga SJAs na ito?
1: So sila po ay mga munisipyo na po. Walang munisipyo na po yan. Pero tama po kayo na nabanggit, Sir Romy. Wala pa silang probinsya kasi yan po ay power na ng ating kongreso to create provinces. So ngayon po, siguro pagkatapos po ng BARM election, yan po yung dapat tutukan ng ating BARM parliament o yung unit na mag-liaison sa ating national parliament or national congress na talaga pong tutukan yung pagkikreate ng probinsya for SGA.
0: Mm-hmm.
1: O dun po sa walong munisipyo na nakreate sa SGA. Kasi yan po yung kakulangan dyan. At dahil wala po yan sa power ng Mangsamoro, iniintay po natin ng kongreso to create a province for the SGA areas, or yung walong munisipyo po sa special geographic area.
0: Aha, ba paano po maging setup nito, considering the fact na hindi naman to sila contiguous?
1: Kunyari po, ano naman po, tuloy-tuloy naman po yung governance. Meron pong SGA na unit sa Mangsamoro government na yan po yung tumututok sa pamamahala at sa delivery ng governance, government service dyan po sa SGA area. So, ano po yan? Meron pong dedicated unit sa ngayon sa Mangsamoro government focusing na nade-deliver po yung government service at program sa walong munisipyo po sa SGA.
0: Mm-hmm. Lastly po, nabanggit nyo kanina po na meron pong mga reinforcement na itong ating mga kasundaluhan coming from neighboring provinces or region. Would you know kung ilang kasundaluhan natin ang idinagdag dito sa existing na mga safekeeping forces natin?
1: Ako, babalikan ko po kayo, Sir Romy. Wala lang po yung notes ko sa harap ko ngayon.
0: Okay.
1: Pero, ano ba yan, libo? Kasi tatandaan po natin, yung maintenance po ng peace and order, ang nakatoka po dyan, o yung in charge ay ang ating armed forces.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung kapulisan po natin, parte po ng function nila, aside sa pagman po ng checkpoints, pag-provide din ng security, ay sila po yung magiging backup na electoral board pagdating po sa araw na eleksyon, kung meron pong magba-back out na ating mga electoral board members.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nangyayari po talaga yan, hindi lang naman sa Bangsamoro,
0: yeah,
1: na sa araw na eleksyon, may mga EB po o yung electoral board members na nagba-back out. So parte po nung training ng ilang kapulisan na manggagaling po in other regions na maging backup a special electoral board po sila.
0: Mm-hmm. At mayroon tayong classification, ma'am, ng mga areas. Merong green, may orange, may red. And are you, is there a consideration dito sa mga red areas na posibleng ang mga kapulisan natin ang magmaman ng mga prusinto? Meron bang ganun mga contingencies?
1: Okay, ganun po. May ganun naman pong preparation na yung COMELEC na nakapag-train na po sila ng mga backup ng mga kapulisan po natin na mag-a-act po as electoral board just in case po on election day ay hindi po mag-appear or natakot po ang ating mga electoral board members na mag-function on election day. So yan po ay ano, parte na rin po yan ng preparation lagi ng COMELEC in every election. Gusto ko lang din po i-emphasize na hindi po yan unique to the region. Kasi baka sabihin po ng mga kababayan natin, ang laki naman ng problema sa region. Parte po yan ng usual preparation ng COMELEC natin na magtitrain sila ng kapulisan para just in case on election day, meron po magsisilbi na electoral board ng mga kapulisan.
0: Aha. On election days, ma'am, magkakaroon ng full coverage ang ating tinig ng bayan na including imobilize natin ang mga reporters from all of the provinces sa BARM. Can we possibly partner with Lente?
1: Ay, opo. Sir Romy, magsabi lang po kayo para po ma-direct rin po namin kayo sa mga lead po namin na lawyers bawat probinsa.
0: Mm-hmm.
1: Kasi may ganun po yung magiging setup namin. May mga lead lawyers bawat province para po diretso yung mga datos na makukuha nyo sa araw na election. Diretso po dun sa lead lawyer namin bawat probinsa.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po sa mga halagang panahon na yung binahagi sa ating mga katinig. Baka meron pa po kayong ipaabot sa ating mga katinig na hindi namin naitanong sa inyo.
1: Ano po, patuloy lang po tayo sa ating mga katinig na magbantay ng ano po yung nangyayaring kampanya sa region. Kasi in last 15 days na lang po, actually last 19 or 18 days na lang po bago mag-September 14. So meron pa tayong panahon na kilalanin lahat po ng tumatakbo ng mga political party at mga kandidato, sectoral org sa bawat posisyon po. So kilalanin po natin sila. Ito po yung panahon na kilalanin natin sila, alamin ang programa, at kilitisin kung sila po ba talaga yung gusto natin iboto on election day. Pero patuloy po yung pagmamatsyag natin, lalo na po yung paggamit ng government resources. Kunyari, may distribution ng AX to PAD. Hindi po dapat may makita tayong tumatakbo sa barn parliament sa distribution ng mga ganyang programa kasi yan po ay violation. Yan po ay abuse
0: bawal
1: of state resources na tinatawag natin.
0: Mm-hmm. Once more, maraming salamat po. Good luck.
2: Thank you, attorney.
1: Salamat po. Salamat po. Magandang umaga po ulit sa ating lahat, sa ating mga katinig.
0: Mm-hmm. Mga katinig.
2: So, gikan karon dos, 18 dias na lang.
0: Mm. Og
2: 2.8 million kabutante.
0: Aha. 2.8 million?
2: Yes, yeah. Abasi sa datos. No?
0: Mm-hmm. Pero usually, butang na ito, mga, there is a lot of interest there sa maong election, kay first parliamentary, pero we hope nga taas ang turnout.
2: Yes, kay magpakita kini ang buuti pasabot, nasabtan yun sa mga butante ang ilahang papel
0: mm-hmm.
2: sa pagtakda sa liderato nga mudumala sa kabaguhan sa ato ang mga kaigsuunan sa Bangsamoro.
0: Mm-hmm. And we also hope nga dili mahitabo tong nahitabo sa una nga ang turnout ni sobra pa sa number of registered voters.
2: So kana ang bantayan para sa gitawag natong credible o katuuhan nga eleksyon alang sa kabag-uhan.
0: Mm-hmm. Aduna kita mga kaila diri nga mga kandidato, pero the most that we could make is mention sila some other time pag natay panahon.
2: Yes.
0: Meantime mga kurenta, ito sa mga paminahon ng ato ang pipila ka mga pahinumdom.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy kay inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagbondiri ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonangka sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki. Kaya kung makainom magod ko ana good. Okay, magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko, analagsik, kaya akong lawas, surminti. Kailang lihok, pituro sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na. Pagpahula sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa imo, nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay akong pamati.
3: Bawa ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Welcome back mga katinig ug mga katinig kato. Gikan dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung asa 18 días na lang ang habilin sa ilahang 45-day campaign period. At ang utahan na po, balikan na po nato kining mga kaganapan diha sa kauluhan mga katinig. Kaya mura og ginahistoryahan na karon. Nahimo ng kontrobersya, kontrobersyal, kining earpiece nga nakita diha sa dalungan ni Limuel Ortonio samtang nag-testify siya.
1: Samtang ongoing ang trial.
0: Samtang ongoing ang trial.
1: Nanong wagyod po yung nakapansin o nakamotion o nakalabay o manifestation ni Ani sa presiding judge kaubang dos, no?
0: Obviously, na-overlook yun, no? But kung unsa kay implication ni Ana, siyempre, wa po ta kabalo. I mean, dili ta makakonclude nga gina-coach good siya. Kaya it could be another piece nga, unsa ba, basig doon na siya hearing problem or whatever. But still, that needs to be clarified, no? Kinahanglan siguro na imbestigahan sa Senado as an impeachment court. Because if true, ang gina-coach siya, ang pangutan na diha sa mga ordinaryong katawahan nga sama nato, pwede ba na, allowed ba na siya? Ang nag-testify ka sa korte na ay whoever that be nga nag-coach sa imuha. So, what was apparent? What was obvious mga katinig? Kadtong mga testimonyo ni Limuel Ortonio.
1: Yes.
0: Ni Limuel Ortonio, mao mismo yung nagduot sa kang vice presidente. Like, kato, di-confirm ni Limuel Ortonio nga ang tanan nga mga disbursement, tanan nga activity diha sa
1: sulod sa DepEd.
0: Kalambigit sa confidential fund.
1: Confidential fund.
0: Specifically sa confidential fund, kabalo ang vice presidente being head of agency. So maka lilibog mga katinig kay mismo kining si Limuel Ortonio pati kining si special disbursing officer na si Gina Acosta pareho ni sila nga gikan sa Davao nagserbi na kay vice president for so long a time pareho sila nga wala kay balo kung giunsa pag gasto ang milyones nga kwarta sa katawhan. Kaya ang nakabalo lang na yan, apparently, base sa testimonyo ni Ortonio o ni Gina Acosta, si Vice Presidente o si La Chica.
1: O si La Chica, dili banded. Buti pa sa buti, wala siya direct accountability. Wa yun siya gipirmahan. So, paano ni Musinglo nang ing anak dos, no? So,
0: dili lang dili banded, kung dili matod pa ni Limuel Ortonio, dili siya staff. Empleyado.
1: Dili empleyado.
0: Sa DepEd. Dili siya staff, tama ka?
1: Yeah. So, sa simpleng istorya, ka mapasagaron, pagpasagad, o dereliction of duty ni siya. Labi na sa nakaperma sa disbursement, no? O siyempre, sa naghatag og kumando.
0: Walay dereliction of duty as far as La Chica is concerned kay not one single document nga naangihang pirma.
1: So,
0: musugot ba sila? Pananglitan kini si Limuel Ortonio o kini si Special Disbursing Officer Gina Acosta, musugot ba sila nga mapreso sila wala sila gihimo nga dautan kundi ito akay kay ang disbursement ang pagtagtag sa kwarta si La Chica man.
1: Yes, unya ang kuan acknowledgement receipt lang.
0: Mm.
1: Ang mga resibo nga kung asa na ay nakatatak yun unta nga mga numero ug petsa diha ug unsa ang items, wala, no? Missing. So,
0: not one official receipt.
1: Yes.
0: Ingon ni Ortonio. Wala ko'y nakita ni usa ka official receipt, tanan acknowledgement receipts.
1: Og sa level sa COA, sa audit, daghan na sila proseso, stages. Na i-audit, audit memorandum, no?
0: Mm.
1: Pero wala man na subay o continuously na himong pattern audit. Na maong gitawag ni Attorney Likuda na gitawag na niyang modus operandi.
0: Mm. O gitawag ni Attorney Divina Gasya nga scam.
1: Scam. So, debatable ang mga terms if politically correct bagyo na. Pero, syempre, sa katawhan, ang simpleng panghuna-huna nga magasto ang kwarta nga dayag o klaro pa, tinaw pa sa spring water dose para ang kanibang tiwala ng taong bayan maistablisar nga ang kwarta nagamit sa sakto, no?
0: Mm.
1: Although daghan kaayo o maingon natong supporters, very popular kaayo si Vice President Sara, labi na din sa Mindanao, pero we are not talking of personalities here.
0: Mm.
1: Ang atong ginadiscuss din ang procedure, kaya ang maong kwarta, President Sara mana, mabungbong Marcos, o kinsa nga opisyal, magubernador, masenador, basta dispensing sa kwarta dos, ang importante gyud nga klaruhon nimo ang paggasto ana is within the bounds of law og dili masulod sa bulsa or else pildit ang katawhan kay sa ato manatanan gikan, no? So klaruhon na to, this is not about personality, it's about the system kung ginaunsa paggasto ang kwarta kay dunay balaod ana.
0: Aha. Actually, ginaingon sa mga DDS nga popular man kay siya, no? Pipilar man na sila sa Senado nga against sa kang VP Sara. Pila itong iyang boto? Millions? 43 million something?
1: So mauna imong makontra ang 43 million? Pero hindi na ito kontra ang 43 million dos kung na-discussed ni Ana. Kaya we are talking here.
0: Nag-iyon pa ka nga, popular siya sa Mindanao, di ba?
1: Yes.
0: And kung ka na nga popularity, should
1: dapat
0: also...
1: Dapat wa tagatingog, Ana, kung gusto rin punta nga walay basher.
0: Aha.
1: Dapat daw wala tagatingog. But no, we have to hit the truth. No? Unsay barug na ito, dos? Kay
0: we have to call a spade.
1: A spade, yes. Kay truth hurts. But only truth cures.
0: Mm-hmm.
1: Sakit yun ang kamatuuran, pero we have to establish dos. Nga daghang kinahanglang baguhon, no? Sa sistema, kay dili ra bag yun nato ikadinay nga ang Pilipinas, naagyod nag-una na sa corruption index compared sa mga unang countries, Myanmar, Indonesia, muingon ta og Thailand, muingon ta og Vietnam. Dili sa maulaw dos.
0: Mm-hmm.
1: Nga higher than them ta when it comes sa development index sa una sa agrikultura
0: in the
1: karun,
0: 60s.
1: Yeah, karon so dili ta pwedeng hikap hapuhap lang dos. Kinahanglang mo opera gyud tag sistema. Pag naay mali, we call a spade a spade. Kay dili yun nato mabag-o og kita gihapon. Okay ra ta kay papatunod na ta dos. Pero unsang klase sa kamugnaan ang atong ibilin sa atong mga apo, sa ato ang mga anak, kung dili nato kayang ihit unsay mali.
0: Tinood. Aha. Huh? Gani, ang kining na-focus man ta karon rin sa impeachment, batok kini sa Vice Presidente, but at the same time, aduna po nagpadayon ng mga investigasyon sa Ombudsman against sa all other alleged sa corruption sa dito pa na eh, nangaigo na, dagko ng mga tao, mga sekretary, mga senator.
1: O ginapangita nga nung di yun daw maano si Martin Romualdez, well atong usbon, ang barog nato dos, no, dinhi sa sibyaanan walay exempted dinhi, istrengthen ang ebidensya batok kang Martin Romualdez kung indeed he is connected, no?
0: Ang problema manggood aning mga naga-accuse kang Martin Romualdez, wala ta, we are against corruption, we are against whatever corruption that Martin Romualdez did
1: sa tao, yes.
0: Oh, pero ang problema ang nagatudlo kang Martin Romualdez nga involved siya sa mga mali-malita. Number one, si Saldico, asa si Saldico. Number two, kining gitawag nila 18 ex-Marines.
1: Yes, oh, naalay ni Atras. So, sanitize your, ano, your statements. Kinsa gitong mustan yung statement. Uh-huh. Mautoy inyong pilia. No?
0: Kaya kung maunan yung mga testigo, lagmit, maakwit lang yapon si, yes, ano, Martin Romualdez. And we wouldn't like nga maakwit siya kung tinuod nga doon na siya'y kalambigitan.
1: Yes, kung na siya'y guilt, ana, no? Mm. Being namuno sa kanhing namuno sa Kongreso. So walay atong usbon, walay exempted din hidos.
0: Mm. Pati si Marcos.
1: People's money ni,
0: yes. If you have
1: president, evidence ni ana.
0: Against sa Marcos, pahilin ninyo siya og impeachment. Or kung diligyo siya madutlan sa impeachment, kaya daghan man siya og mga krone diha sa Kongreso, hulata nga dili na siya presidente, kay pailan siya og pailan nato siya og kaso.
1: Ang ingon sa uban nga nung si BP Sara lang ang due for impeachment, tungod kay ang mga senador di man ni pwede ma-impeach dos.
0: Ah, dili man sila
1: impeachment ang kaso sa ilaha, no? So naa sila sa Sandigan Bayan. So importante nga mo role ang kamot sa hustisya.
0: Ah, pero bisan og dili sila impeachable officer sa na may ano,
1: mga kaso.
0: Ombudsman, yes, may Sandigang Bayan, so, yes, nga kung asa na sila pwede
1: taralon, no?
0: Taralon.
1: Mm. Yes.
0: Kadugo na pugo ang word nga taral.
1: Pero dos una ta kalimot, na ay upat kuno ka klase dinhi about hisgutan maguni mo ang earpiece na ipang news reporter, definitely dili to pang news reporter, no? Para lang daw madungog sa anchor o director ang panag-istorya sa phone habang naka-live interview, no, ginagamit ni mga reporter ng Game of News pang event host o pang security o pang PA radio communication para maka-receive o instruction samtang nasa field o ang ikaupat, no, pang coaching sa debate ba, sa interview o kung sa korte gigamit, no? So dapat ingon sa atong source, dapat i-establish yun ni kung pwede daw makuha tong earpiece. Pero imong tanaw, makuha pa ba to? O human naman gitago
0: pwede
1: na.
0: Pwede ko makuha, pero pwede ilisan na po ito nilaglain nga.
1: Bagay. Too late the hero na ron. Dapat dito yun on the event gikuha.
0: Dito ang tatay ko ha dahil niya gicheck na yun. Problema ako na to. Water under the bridge na.
1: Yes.
0: Dagan pag mga isyo nga kaakibat niya ning impeachment. Kaya usa sa init nga ginistoryahan karon ingon ng mga DDS nga nung dili man ninyo ipatawag si La Chica. Nga grabe ang pag-mention sa ngalan ni La Chica sa testimony pa ni Gina Acosta. Ka 1,000 anuan nag-mention ang iyang pangalan. Pag-testify pa ni Limuel, yes, Ortonio, 2,000 anto. Ka 2,000 anto gi-mention ang iyang pangalan. Yung marag, apparently sa tanang mga ordinaryong civilian nga sama nato galantaw ni ani, ang missing link is si Colonel La Chica.
1: Yes,
0: si and La Chica has said na I am willing to testify anytime within the context of legal and security limitations. Kana ang caveat ba nga security and legal limitations sa
1: kung mo involve ug national security, pwede ra pud siya mo ingon nga dili siya makahatag og eksaktong tubag in an open court.
0: Aha. Given that ang kung dili siya patawag sa prosecution, di po siya patawag sa defense, nag-declare na in open court si Chief Escudero, nga pwede man siya natong ipatawag as an impeachment court. But tama tong imuhang giingon. Bisag ipatawag nimo siya, kung i-invoke niya ang national security, wak tayo mahimo. Musugot po ka siya nga in a closed door.
1: Pero na ay na-mention si Senator Lacson, pwede man nga tungod kay security issues sa mga intelligence asset nimo nga dili i-mention ang tinuod nga pangalan dos, no? Na ay alias. Pero pagkahuman sa operational activity, pwede ragyod nga makitaan in isulod mo doon sa vault. Dapat na sa vault ang tinuod nga mga pangalan ni aning tao to counter-check nga existing yun sila nga tao. Di ni mga iring, di ni iro.
0: Yeah.
1: No? So, I think dapat kinahanglan yun strengthen ang system para walay lusot. Mm-hmm. O para ang kwarta, walay gubot.
0: Mm-hmm. Duha ka minuto na. Tulo ka minuto na dahil, milibay. Sa taklasa
1: na siya. Sa oras, no? So, kini ang inyong tinig, 40, Ruby Padilla season.
0: Tinigdos, Romy Ilusra, nagayong nagkakas salamat sa iyong pakiguban ka na mo o nag-aghat ka na tong tanan nga mag-uban-uban kita Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag, pero ayaw ka maghata, hawa kay musunod na yon ang atong alas 7 balita, kauban si Caloy Rosario.
2: Hamis na ang kotes o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang ng katol-katol sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon, nawala gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, kasweet ba?
4: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
6: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, naisigis siya o inom o gantiba niya steak, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo maayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimanan, uli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro, oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan, at eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
1: Magandang umaga ko po si Loy Rosario. Maghahatid ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Friday, 28 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis Occidental. Headlines. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang babae patay matapos na barilin habang nasa loob ng isang tindahan sa Kinapawan City. Headlines. 15-anyos na binatilyo patay matapos namang nanunod ng maligo sa isang ilog sa Alameda, Cotabato. Headlines. Rider na nag-ala Superman pose, sugatan na matapos sumalpok ang minamaneong motorsiklo sa isang tulay sa Tulunan, Cotabato. Headlines. Samantala sa Kinapawan City, isang lalaki ang tumilapon sa taas ng hood ng isang pickup makaraang sumalpok kagabi. Headlines. Isa pang lalaki biktima naman pamamaril kagabi sa Tacoronga City. Samantala, sa Sultan Mastura, Maguindanao del Sur, sugatan naman ang isang lalaki matapos ding pagbabarilin. Headlines. Patay naman ang isang misis, samantalang sugatan ang kanyang mister matapos ating pagbabarilin sa Digos City. Headlines. Nagdulot naman ang alarma sa mga mag-aaral sa isang paaralan sa Digos City ang pagdala ng tuigan ng isang babaeng estudyante. Headlines. Isang sunog na ganap naman sa Tudela, Misamis Occidental. Headlines. Italian ang mga balita, susunod na.
2: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
3: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. So kag pagpanganak nako nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
2: Unya, unsa imong gibuhat?
3: Katong ganado. Di ba inom na sa mong bana? Uy, ginoo mga nguhit naman.
4: Pero pag take o ganado,
3: na, yung tapad naman po. Abing, pangamang naman mam.
2: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
0: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
5: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko ana good. Okay, magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko, analagsik, kaya akong lawas, surminti. Kailang lihok, pituro sa balay ba? Mag-inom na nagulang akong bana na pagpahula sa gubibi, bro, nalipo na ko sa inyo, nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Mami, thank you po.
7: Thank you for what, baby?
6: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
2: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
6: Good din ito sa ibang kids, Mami.
2: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
6: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
4: Ako rin, Mami. Mag-Kidiyaki.
6: I like Kidiyaki.
7: Basta Yaki! Yummy!
8: Mapalit na sa mga butika.
9: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
1: Sa detalye po natin mga pangunay mga balita, patay ang isang babae matapos at ipagbabarilin habang nasa isang loob ng tindahan na sa Kinapawan na City kagabi. Naganap ang naturang insidente sa Lower Manungol ng lungsod kung saan ang biktima ay nakilalang si Genevieve Agamon. Napatid sa investigasyon ng mga otoridad na habang bumibili ang naturang biktima, nang ito'y lapitan ng hindi pa nakikilalang suspect at pinagbabaril. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon para matukoy kung anong motibo ng nasabing krimen. Sa makilala Cotabato, naaresto naman ng mga otoridad ng isang 47-anyos na lalaki na ayaw pa rin tumigil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Nakilalang suspect na si alias Raymond, may asawa at isang steel fabricator na residente ng Barangay San Vicente ng Lunsod. Nabatid na alas 11:55 kamakalawan ng gabi nang ito'y arestuhin ng mga otoridad. Makaraang nagpositibo sa ikinasang anti-drug operation. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002, ang isinampang kaso laban sa naturang individual. Sa bahay ng Alamad na Cotabato, patay naman ang isang bilatilyo matapos na ito'y nalunod ng maligo sa isang ilog sa Libungan River ng Barangay Puloyagan, Alamad na Cotabato, Kamakalawa. Ang biktima nga si John Ray Cagod, 15 years old, residente ng Sitio Papandayan, Barangay Bao. Nabatid na ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan at ang pinsang si Demer Aprubo, 15 anyos, ay naligo sa Libungan River nang hindi nito na malayan ay napunta na sa malalim na bahagi ng ilog ang naturang biktima at dito ay nalunod. Agad namang siyang sinakluluhan ng kanyang mga kasamahan na subalit sila'y nabigo. Nag-respondi pa mga tawanan ng Alameda Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at natagpuan alas 2:50 ang katawan ng biktima kung saan isinugod pa ito sa ospital subalit ay diniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Paalala naman ng Alameda Municipal Government sa mga residente kung maiiwasan maligo sa naturang ilog. Samantala sa Tulunan, Cotabato, malubhang nasugatan ng isang binata matapos namang sumalpok sa tulay ng mag-ala Superman sa pagpapatakbo ng kanyang motorsiklo. Naganap ang naturang insidente sa Sitio Bual, Barangay Sipsip, Tulunan kagabi. Ayon na sa ulat, nakipagkarera ang biktima na kinilalang si alias Nonoy at nag-ala Superman pose pa ito nang sumalpok sa tulay makaraang nawala ng kontrol. Sa ngayon ay ginagamot na sa ospital ang naturang biktima, samantala nagtamunan naman ng matinding pinsala ang kanyang motorsiklo na may plate number 7TC10715. Sa ngayon ay patuloy namang pinaalalahanan ng mga otoridad ang mga residente at ang mga motorista iwasang makipagkarera. Sa Kinapawan na City, lumipad sa hood ng isang pickup truck ang isang lalaki matapos namang sumalpok ang minamaneho nito ng motorsiklo sa Barangay Ilumabis kung saan ang biktimang si alias Dodong ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sugatan din ang kanyang kaangka sa motorsiklo. Nabatid na mabilis ang takbo ng naturang biktima nang hindi nito nakontrol ang motorsiklo at sumalpok sa kasalubong na pickup truck at dito dahil sa lakas ng impact lumipad ito sa hood. Mabilis namang nirespondihan ng mga residente at ng City 911 at isinugod sa ospital ang mga nasangkot sa insidente. Sa Tacoronga City, sugatan ng isang lalaki matapos at ipagbabarilin ng hindi pa nakikilala mga suspect sa bahagi ng Puroca Katitingan, Barangay San Pablo. Batay sa investigasyon ng Tacoronga City PNP, alas 7 kagabi nang tumanggap sila ng report ugnay ng nangyaring insidente ng pamamaril. Sa kanilang pag-responde, nadatnan ang biktimang si Lawrence Lo Dingkong Nasa Hustungkulang residente ng 2nd Block, Apurok 9, Barangay Poblasyon, Tacorong City ay duguan na na mabilis namang isinugod sa ospital. Samantala, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang responsable sa nasabing krimen at anong motibo. Agad din naglunsad ng force of operation ng mga otoridad, subalit nabigo silang madakip ang suspect. Sa ngayon ay patuloy na nangangalap ng impormasyon ang Tacorong City PNP para mabigyan ng hustisya ang biktima.

0: kahapon o kamakalawa ng hapon na nagresulta sa pagkakaresto ng isang alias na Rudin, 56 anyos, may asawa at residente ng barangay Pagagawan, Datu Muntawal, Maguindanao del Sur. Matagal na umanong sinusubaybayan ang hindi magandang ikinikilos ng naturang suspect dahil sa pagkakasangkot ito sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga at nang nagpositibo agad itong pinusasan. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002, ang kinakaharap ngayon ng naturang suspitsado. Sa Digo City, naaresto naman ng mga otoridad ang suspect na bumaril sa isang mag-asawa na nagresulta sa pagkakasawi ng isang misis noong nakarang Agosto 25 ng tanghali sa bahagi naman ng Purok sa Buwag, Barangay Kapatagan. Matatandaan ang mag-asawang sina Nina at Art ay pinagbabaril habang nasa kanilang sakahan. Nasawi si Nina, samantala sugatan naman ang kanyang mister na si alias Art. Naaresto ang suspect na si alias Nito na kapitbahay din ng mga biktima. Ayon na sa report ng Digo City PNP sa ikinasang pursuit operation sa tulong ng 39th Infantry Battalion Philippine Army, naaresto ang suspect kung saan nakuha sa kanyang pag-iingat ang isang .45 caliber pistol na ginamit sa naturang krimen. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang malalimang investigasyon na para matukoy kung ano ang motibo sa nasabing krimen at nakapit naman sa detention facility ng Digo City PNP ang suspect na naharap sa kasong murder at frustrated murder. Samantala, nagdulot naman ng takot ang ginawang pagdala ng baril ng isang 14 anyos na estudyante ng Digo City National High School kahapon. Ayon na sa ulat na diskubre ng kaklase nito ang dinala nitong baril, subalit kalaunan ito pala isang toy gun na .45 caliber pistol. Dahil dito agad namang rumisponde ang mga teacher at ang Digo City Police Office. Nabatid ang naturang estudyante ay na-turn over na sa City Social Welfare and Development Office para sa kaukulang intervensyon. Una na nga inalerto ang naturang paaralan dahil na rin sa mga kumalat na mga pagbabanta online o sa social media. Paalaala naman ng mga school authorities sa mga estudyante, huwag magdala ng anumang bagay na maaring ikadulot ng takot ng kanilang mga kamag-aral. Sami-sami sa Occidental, isang tahanan naman ang nasunog sa bayan ng Tudela kung saan naganap ang naturang insidente alas 2 pasado kahapon ng hapon sa Barangay Basirang. Agad namang rumispondi ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at dito naapula ang sunog sa isang bahay at hindi na kumalat pa sa mga kapitbahay nito. Dahil gawa sa light material ang naturang tahanan, mabilis itong nilamon ng apoy. Paalaala naman ang Bureau of Fire Protection ng Tudela sa mga residente na laging mag-ingat lalo na sa mga appliances. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon para matukoy kung anong nga naging sanhi ng naturang sunog at magkano ang danyos. Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
2: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sikreto ning tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya, pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
3: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
4: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtubo.

0: Marsa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
1: Paano nga kay bugno man kay dirud sa mong agud din naman sa basakan?
2: Oo.
1: Kud. Siya plus anak ko. Yaki oil. Yaki oil among gamit karon. Basta sapos nagainom pud ko og Yaki Capsule ako.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Kayo pa rin po ay nakikinig sa mga impila ng Joy FM. Tuloy-tuloy sa paghatid ng mga pangunahing mga balita ni Yanig ng magnitude na 5.3 na lindol ang katubigang bahagi ng Timog Silangan ng Sarangkani ni Davao Occidental kaninang madaling araw. Ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX, naramdaman ang naturang pagganig alas 2:45 ng madaling araw ng may lalim na 10 kilometro. Naitala naman ang intensities o instrumental intensities sa Sarangani Malapatan o Malapatan Sarangani Province na itala ang intensity 3. Intensity 2 naman sa Digo City, Davao del Sur, Tupi, South Cotabato. Intensity 1 sa Santa Maria, Davao Occidental, Kiamba, Sarangani, Matanao, Davao del Sur. Ayon sa PIVOX, ang naramdamang pagganig ay bahagi pa rin ng aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani Province at Davao Occidental noong Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Balita mula naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Matagumpay na naisagawa kahapon ang debate ng mga kandidato para sa nalalapit na BARM Parliament Election, kung saan 13 political parties ang nagharap-harap para sa kauna-unahang BARM Parliament Election debate. Pinangunahan ng Notre Dame University ang naturang aktibidad sa Cotabato City, kung saan ang naturang aktibidad ay inorganisa ng Institute for Autonomy and Governance, Notre Dame University at ng Independent Election na Monitoring Center BARM, katuwang naman ang iba't ibang mga election na monitoring civil society organization at election watchdog. Layo nito na mabigyan ng pagkakataon ng mga butante na mas maintindihan at maunawaan ang mga plataporma di gobyerno ng mga kandidato at ang kanilang magiging paninindigan bilang gabay sa pagpili sa nalalapit na parliamentary election na sa darating na September 14. Sa mga balitang pambansa, isinapinal na ng Korte Suprema ang desisyon na nag-aabandona sa tinatawag na second place rule sa mga lokal na eleksyon. Sa sesyon ng Supreme Court and Bank, pinagtibay ng mataas na hukuman ang nauna nitong kautusan na nagbabasura sa apila. Igatupak sa 5 mga kandidato na una namang nakan na sila ang kanyang Certificate of Candidacy sa pagkagobernador ng Sultan Kudarat. Ayon na sa Supreme Court sa ilalim ng Local Government Code, ang bakanting posisyon na lilikha dahil sa diskwalipakasyon ng nanalong kandidato ay dapat punan sa pamamagitan naman ng session rules sa hindi ng second place rule. Sa kaso ni mga kandidato, ang vice-gobernador ang dapat na umalili bilang gobernador. Matatandaan na dati ay pinahintulutan ang second place rule sa ilang eleksyon na cases sa kung saan ang kandidatong pumapangalawa sa boto ay idinideklarang panalo kapag napatunayang diskwalipikado ang nauna. Gayunman, binigyan din pa ng Supreme Court na walang batas na nagbibigay ng otoridad sa naturang doktrina. Paliwanag ng Korte na kinikilala lamang ng konstitusyon ang halal na kandidato ay iyong nakakuha ng pinakamataas na boto kung ang nanalo ay napatunayang hindi kwalipikado. Magkakaroon ng permanent vacancy sa pinamumunuan sa pamamagitan naman ng law of succession. Nilinaw din ang hukuman na ang ruling ay limitado sa mga local elective position na sakop ng Local Government Code. Para sa Pangulo at Vice-Presidente, ang paghalili ay eksklusibo nga sa klaw ng Article 7, Section 7 at 8 ng Konstitusyon na tumutukoy sa mga kaso ng diskwalipikasyon, pagkamatay, permanenteng kapansanan, pagbibitiw o pagalis sa puesto. Dagdag pa ng Supreme Court, ang desisyon ay naaangkop sa mga pending cases at muling iginiit na ang mga second placer ay walang vested right o entitlement na idineklarang panalo Samantala sa paniglimaan ni Sultan Kudarat Governor Pax Mangudadato, mananatili umano ito sa kanyang pwesto dahil ang kasong dinisisunan ng Korte Suprema ay noon pang taong 2022. Dahil sa mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga minor de edad, plano daw ng Department of Interior and Local Government o DILG, pasukin ang Philippine National Police sa mga bahay ng mga lisensyadong gun owner at magsagawa ng inspeksyon upang makita ang pagiging responsable ng mga ito. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, layon ito na matiyak, naligtas at maayos ang pagkukustudya ng mga baril. Inihayag din ito na sa House Budget Hearing kaugnay ng panukalang 332.5 bilyon pesong pondo para sa DILG sa taong 2027. Kailman sinabi ni Rimulya na kailangan munang mamindahan ang implementing rules and regulation para payagan ang PNP isagawa ang kampanya. Sa ilalim ng panukala, maaaring magkaroon ng access ang PNP sa mga tahanan ng mga may-ari ng lisensyadong baril, ngunit may paunang abiso upang suriin ang nasusunod na tama na paraan sa pag-iingat ng mga armas. Kasunod dito ng dalawang insidente na pamamaril sa Tacloban at Zamboanga City na ikinasugat at kinasawi ng hindi otorisadong paggamit ng mga baril na pag-aari ng gobyerno. Bagamat kinikilala ni Rimulya na maaaring magdudulot ng mga usaping privacy at iba pang karapatan ang home inspection, iginiit nito na ang pagmamayari ng baril ay pribilehiyo, ipinagkakaloob ng batas at hindi isang karapatang garantihan ng konstitusyon. Ipinagyag naman ni Senate President Sirwin Gatsalian na mayroong seryosong sakit si Senadora Lauren Legarda. Kasunod ito ng pagpapalawig ni Legarda ng kanyang medical leave sa ika-apat na pagkakataon ng ngayong Linggo. Una nang naghain ito ng medical leave mula August 3 to 5 hanggang pinalawig ito hanggang August 12 o 11 to 12 at ngayon naman August 17 to 19 at August 24 to 26. Sa pinakahuli ay naghain ito ng leave mula September 1 hanggang 2. Paglilinaw pa ni Gatsalian na dahil naka-leave ang senadora, hindi naman ito tumatanggap ng kanyang sahod. Dagdag pa ng Senate President na alam niya ang medical condition ng kapwa niya, senador. Itinanggi ni Legarda na kaya ito umalis ng bansa dahil mayroon itong kinakaharap na plunder case. Magugunita hiniling ng Ombudsman Rimulya noong Hulyo 31 sa preliminary investigation kay Legarda at anak nitong si Representative Leandro Leveste ng Batangas kasama si dating Energy Secretary Alfonso Cusi dahil sa pagsasabuatan di umano ng mga ito na makuha ang exclusive government rights sa solar energy resource. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, nakapagtala na ng 289 na mga namatay nang manalasa ang malawakang flash flood sa northern Nepal noong Miyerkules, Agosto 26 ng taong kasalukuyan habang patuloy naman isinasagawang search and rescue operation sa dandaang mga nawawala. Ayon sa ulat, isa sa mga Pinoy ang iniulat na nawawala sa naturang lugar. Inihag naman ng Nepal National Disaster Risk Reduction and Management Authority, 258 ang na-recover ng mga bangkay, samantalang 351 naman ang nailigtas, kabilang sa mahigit na 700 iniulat na nawawala ang nasa 517 na foreign citizen. Patuloy ang operasyon ng mga otoridad sa mga lugar na matinding naapektuhan ng pagbaha upang hanapin ang mga nawawala at matukoy ang kabuang lawak ng pinsala. Samantala, nagpaabot naman ang pakikiramay ang maraming mga bansa sa naturang trahedya. Sa balitang pang-ekonomiya, tatlong taon na naghahandang pamalaan para sa posibleng krisis sa Taiwan Strait sa pamamagitan naman ng pagbuo ng mga contingency manual at mga plano sa transportasyon na para sa halos 200,000 Pilipino na maaaring maapektuhan ng sigalot. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, bahagi ito ng Whole of Government Preparation na direktang inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bagamat hindi muna isinapubliko ang abong detalye dahil sa mga usapin ng seguridad at confidentiality upang masiguro ang sapat na pondo para sa agarang repatriation sakaling sumiklab ang krisis. Iniling din ng DMW sa Kongreso na itaas sa 3 billion pesos ang kanilang action na fund mula sa 2 billion pesong nakaraan na panukala para sa 2027 budget. Tiniyak ni Kakdak na magiging mabilis ang pagtugon ng gobyerno dahil sa kahandaan ng mga krisis sa manual at natukoy na mga kinakailangang kagamitan at pasilidad. Sa balita sa larangan naman ng sports, ibubuhos na ng Gilas Pilipinas ang kanilang buong lakas para sa pagsasagupa sa Jordan sa pagsisimulan ng second round ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Pasay City. Lalarga ang duelo ng Gilas Pilipinas at Jordan alas 8:30 mamayang gabi. Mortal na magkaribala Pilipinas at Jordan na nagharap sa gold medal match ng Asian Games sa noong 2023 at Hangzhou, China. Naitaraka ng Pinoy Cougars ang matamis na 70-60 na panalo laban sa Jordan upang matuldukan ang mahigit 6 na dekadang pagkauhaw ng Pilipinas sa gintong medalya sa ASEAN Games. Sumayon ang kabuuan ng paghatid ng mga pangunahing balita. Itinampok ngayong umaga po ng Biyernes sa 28 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Ako si Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
2: Ang radyo mo, Joy FM.
0: Ang vitamin A, E at C, importante para maging masigla at maputi ang balat at makinis ang kutis. Kaya para sa puting pantay at puting alaga, Hermosa Kojic Whitening Soap ang isabon sa pagligo at paghilamos. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap ay may kakayahang tanggalin ang skin pigmentation, melasma at iba pang skin problems. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit na sa mga butika.

0: Boto. Number 5, Sultan. Sultan. Madam D for Parliament. District 2, SGA Barb. These political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
1: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang a balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhing malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
2: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.